wa le Pimporo. A tsama la masapo go tsama la masapo ba rafaka tarina. Ba motswara tswara. A ba mosuna su. Katarina. A be di shebela go na mo go tsa hlae supile mo go tse fogale tswa ne ya bo be di mo go tswa hlae. A be di go wa le kwa final top re me ke tsa mo go tswa ga hlae me ke tsa mantse mwana matcha come on me we. O pula hlae mabidi ka ga tlo tshintshana go singa mo go tswa ga hlae. O tsenya tabeng tsa rona tsa ntsa di motivation mabidi ka go go fela go etsa ga tshono go tswa ga tse mana mo go tswa ga. Do fa tsona he ya tsila ga tshino zwa go lo tswa ngile birthday ya ya ka he. Ha wa kwana e kona. Tswe yo la ya hlopa hlopa o tsa ke tswere tsena da da kona. O tswa ke di tswere mo go tswa di bebe tsena ga go tswa ba sala mo go tswa ga. A bile go pahletse bela re tshwere mo go tswa ke ya ne ya dikabang pakeng tsa boma kotile matsale go bana ba lo seno mo go tswa ka le ba tsho ba lo ba re ke tshelete bo holo ba re ke tshelete mo go tswa ka le tshelete ke yona mo go tswa ka le ba tsho ba re he le bo ntate bana ba teng mo go tswa ka bo ntate ntswa jo ba tsiba bo ntate ntswa bonga dentswa ke mogotsi wa ga ntongwe le ngwe isala pele ka dentswa ke wena a tsi bokwa ta batsa mogotsi wa ka o mo jwetse mwa di ntoma medi wa ka ma ga ska mo jwetse tsona ka ofela tsona ha si di ntoka ofela tsa tsima tsodi ba ba di tsebe ka ka ka go lapala ha ha si di ntoka ofela tse tsona tsima tsodi ba ha ba di tsebe ka go tsetsa la ka lapala ha o bana ka o sane ma medi wa ka kausani let's see what you do fela mogotswa bana ka papa bana ba heno kausani o tlo tswa go tlhela le motho wa ha mmidi wa ka o bo re tsa bana ba heno ho bona e dutsi la go wena o se motshwaretse empa maga ho bona e dutsi ba le big bone how ka ba ile motho a dula fa tshwe taba mogotsi wa ka ha se ntho ka ofela se o tshwanetseng tsa lapala ha mogotsi wa ka ka potala nyalo la hao se tshwanetseng bana ba heno ka ba batswadi ba ditsebe ba jwetse ntse o gutla ho bana ho sane se o ba go tsana mogotsi wa ka ba tlo se sebedisa gahlano le motho wa ha ba tlo se sebedisa gahlanong le motho wa ha sometimes you must learn to shut up sometimes you must learn to shut up

Just to pin you down. Hale batho me diwaka. Batla bua ntse bohloko. Hale batho tlo ntse bohloko bophelo ba mamedi waka. Go fela uwe moya, o nyahame. Mme o tswa wena mamedi waka. Go tsebetse tso di mamela mogotsi waka. Lo go wena. Go tsaba di bua mogotsi waka wa dipilisa na. Go tsempetse ba di bua ka bona mogotsi waka na wa dipilisa na mogotsi waka. Ake a bona mamedi waka ke rata fela ke rata fela go wena ke tsela tshene mogotsi waka. Tlohela ho phedisa dipuo tse mpe mogotsi wa ka. Tlohela ho phedisa dipuo tse mpe ka wena bophelong ba hao. Ke re tlohela ho phedisa dipuo tse mpe ka wena bophelong ba hao.

ska di pidi sa mkhotsi waka ba kwele ba bue jwa lo mkhotsi waka ba kwele ba bue jwa lo mkhotsi waka hobane how di pidi sa wa ba khotsofatsa ba kwele ba bue ba zo buza ba buza ne bonke ba zo buza ba buza ne botwa mkhotsi waka ukuthi udlule kanjani uphumule kanjani uthole kanjani umsebenzi uthole kanjani umshado bantse ba bue ka ho ke tshomo go tswaka ke hey ka ba le ka mo bua ka wa phela ntho tse mpitse ba di buang ka wena ha ba ga tle ba ka nna ba yeketse di puo tsa bona mo bua ka ha le skebetse a udi ya moya ha di uphamise di sebedise mo go tswaka go sepetse o phelong ba hao tse mpitse ba di buang ka wena ha le skebetse a udi ya moya ka botsa o nya hamise ha di uphamise ha di uphamise ha lo go po ha no go wemo ya mamundu wa ka ha ba o bona ntse no nopela fela ntse re fela mamidu wa ka o ntse o pula mamidu wa ka pofula le renke fariki ke hlewe ke puthwe ka ofela empa magentse no no ya pile wena o phela go tsedi mogotsi wa ka tsana le fariki kana go tsedi mamidu wa ka tsana le fariki bophilong ke hlewe ke batho mogotsi wa ka ha o bolelo ke ke be ya nona entse nona jwalo fela mogotsi wa ka entse hlowe ke batho entse nona ba le hlola yona le hlola bana mogotsi wa ka le ya inontsi le bana dipuo tse nipetse ba di buang ka bana mamedu wa ka le hlole bana le wena ka lona mogotsi wa ka meraro e mebe bana lona e bana le yona mogotsi wa ka hlong le wena ha yo nontsi eske ya wotisa ha yo ruise molemo eske ya eske be ya o thefula mogotsi wa ka eske be ya o nyahamisa tiko pa obu ha yo ruise molemo eske ba o nyahamisa mogotsi wa ka tiko pa obu ona di blessing tse di mo na mogotsi wa ka ha di hola ma hlongola mama go tswa ka di blessing tse di mamedi wa ka feketsa mogotsi wa ka o be dira le batho ha di blessing tse di mamedi wa ka feketsa o be le dira le batho nentse le kwena hantle mamedi wa ka nentse le founela mamedi wa ka le founela le WhatsAppela mamedi wa ka ka ha fela mo ka ba ka la go fela mogotsi wa ka ka empa fela ka ha ba thabetse mogotsi wa ka ha ntse o itwa mo bua ka ka ha ba thabetse fela ha ntse o itipe go tsa mogotsi wa ka ha ntse o ri bogela tla sa bona ke kopa o bua ke hwa le di blessing ma medu wa ka se ke etsa ngo be di dira le batho le ntse le ukwana hantle empa ka ha fela mogotsi wa ka ba ne ba thabetse mamedi wa ka ha ntse le mokopa kopa go bona mamedi wa ka ka ha ba thabetse mogotsi wa ka ha ntse ba bona mogotsi wa ka o ntse o dimo le tlase lapana ha ntse le sokola o ntse o dimo ka se mogotsi wa ka mosebetsi e re mogala modimo o hlongola go fatsa mamedi wa ka le ba o kwatela ke ha o kere mamedi wa ka ha di blessing tse di mogotsi wa ka se ke etsang o be le dira ntse o senya tsona ana ba tshwere mogotsi wa ka ba thabela ntse ntse di tsela ka go bona ba thabela ha ile bona fela ba opela ndi atla me wa na mogotsi wa ka ha ile na ka ho wa go opela atla o ba opela atla mogotsi wa ka e ba dira wena ka hana bana ba thabetse mogotsi wa ka ka hana ba thabetse mamedi wa ka ha bana pa bona ntse a tswela pele ha wena ntse wa opela mangani di atla mogotsi wa ka ha malapa a bona ntse a tswela pele mogotsi wa ka o ntse wa opela diatla ne ba thabetse nthwenenong e re ha wena ha di-blessing tla ka wena mamedi wa ka ena ha wena mahlonolo a tla ka lapele la gago e ba bosula pelong tsa bona e ba bosula pelong tsa bona e ra di-blessing di fitlha maphelong a mogotsi wa ka bana ba thabile bona mogotsi wa ka ba thabela fela tse ba o etsetsa mamedi wa ka ha ntse o matlhaka ka sa o bona mogotsi wa ka o tse le mokopa ba ka sa bona mogotsi wa ka empa di-blessing di fitlha bophelong ba gago mme ba kwata ka ha ba ne ba sa lebelela mogotsi wa ka ka ha ne ba sa lebelela le ba nagantho tse ntle mamedi wa ka di etsela maphelong a bona fela
and ha o jwalo ba le betse go mogotsi wa ka e re mrapelang ha tene shot pen ana wa tlo le mogotsi wa ka ke go bua ke go bua a kana go tlo le mo duaka ha benefits enke mo duaka ha benefits enke ha we qobelo re ngole go bana ke sa pampiri ha benefits enke ha we qobelo re ngole go bana ke sa pampiri le go phulong yo le fela mogotsi wa ka tse sa o sebeletseng ha o di qobelo go di sebeletse tse ba ntwe fela mogotsi wa ka tse sa o sebeletseng tse sa o tsweleng molemo ha o di qobelo go di sebeletse ke kopa o bua.

Chico Pobu. Akwe ithuthe mamedi wakhe. Akwe ithuthe. Ho se shebe bangata mogotsi wa ka kgahlanong le wena. Ska ba sheba ba bangata kgahlanong le wena mogotsi wa ka. Empa fela mogotsi wa ka iphe matla. Ha o bona ba mmalwa mogotsi wa ka ba lutse le wena ka nnete. Ba bohlokwa ke ba nnete mogotsi wa ka. Ba bohlokwa ke ba nnete. E seng dipalo tse hodimo. Ithute. Ho se shebe mogotsi wa ka ba bangata kgahlanong le wena. Ithute ho se shebe ba bangata kgahlanong le wena. Empa fela iphe matla. Ha o bona ba mmalwa ba dutse le wena ka nnete. Hobane ba mogotsi wa ka ba bohlokwa ke ba nnete e seng dipalo tse hodimo. Ska ba tshoha mamedi wa ka. Ha o bona ba batho tse ba tlo apela mamedi wa ka ska ba tshoha. Ska ba tshoha ho hang mogotsi wa ka. Ska ba tshoha ho hang. Ke kopa ho bua. Kopa ho bua and o tsebana ngwana Yesu bophelong tseba go fela mogotsi wa ka noa we bona mogotsi wa ka noa we bonang ha e lumi hlokomela noa ena mogotsi wa ka noa e kotsi ke ena o sa e boneng noa e lumang ha e lumi. Hlokomela ena sa e boneng gobane e kotsi ane ngotsi ona mamedi wa ka noa ha e lome e le gole le wena noa e ke ke ya o loma e le gole le wena. Hlokomela batho bo phelang le bona ga se ka o fela ba o ratang ka lekgato le o ba ratang ka lona. Hlokomela batho bo phelang le bona ga se ka o fela ba o ratang ka lekgato le o ba ratang ka lona. Ke kopa o bua. Ke kopa o bua. Ana nga go tsile bana mogotsi wa ka. Sometimes bana mabidi wa ka. Ikeketse molemo mogotsi wa ka. Iketsetse molemo. Wa o go dilo thebile kana go tsohle. Ska itima khotso. Ska ba lo ka itima khotso mabidi wa ka. Hana ka wena ngwanetse. Hana ka wena ngwanetse pa di shebile wena mogotsi wa ka. Go go tlo fella ka. Ke re fela wena mogotsi wa ka. Ike ke tseme le mamo modi wa ka. Ha o go dilo thibile kana go tsotsa. Ska ba le ka itima khotsa. Me o hane ka wena. Ba bana ntse pa di shebile wena. Go tlo fella ka. A nna ntse o pala mamo modi wa ka. Ka tla o ha etle ka tshwanyetso. E tla ka bitolo ba ka tse tshwana le dikelang. Ka tleo. Ha etle ka tshwanyetso. E tla ka bitelo. Ba tsa tse tshwana le dikelang. Tswela pele le ha o le bima mogotsi wa ka. Tswela pele le ha o le bima. Tswana ambulance mme medi wa ka. Lantso ya pele. Lantso ya pele. Ho bana ha ka lo tapata ba mme medi wa ka. Ha o ka loe mme ka iwe mogotsi wa ka ha o tlo bona ka ka bophelo. Ha o tlo bona ka ka bophelo mogotsi wa ka. O ka loe mme ka iwa. Lantso ya pele. Ba bang a tla bona mme medi wa ka. O ja ga la ge mme ka iwe mogotsi wa ka ka be re simona mme re leng ka shini. E ka be re simona mme re leng ka shini. Empa ri ile ga tshwana la ambulance ga lantse ri ya pele. A re ho sa la mpile teng go lo fihla. La maya masa dumela lo tlo sala pele teng go lo fihla. La me masa dumela mo lwa ka pele go lo fihla. No go mantsu a reng. La di ga di mpota potile. O nno mpa metse ma khubu mogena. O nno mpa la metse ma khubu. O bina se fela seri. O mpa la mise maqhubu.
lao bona ba o hlwile ya medu ka ba ba bile ka laba ka ba o hloba o seba ba o etsa e ra wa sheba o mogotsi wa ka lao tsi ba go ntse ba reng ka wena o bue mantsoe a reng fela la mise maqhubu la di ga di mpota potile ntate la di ga di mpota potile no pala mise maqhubu ke ba dubela se modula se ba le ka o dubella hore wo phelo ba ha mo modu wa ka be miswe ke batho ba ka tsebe mogotsi wa ka ke ba dumela hore wo phelo ba ha be miswe ke batho mogotsi wa ka ba sa tsebe na o robala o jile hana ka wena hana ka wena 0785859521 mogotsi wa ka ke re fela hana ka wena refuse to give up mogotsi wa ka refuse to give up ke go pa bu tilili tilili a go tswe batho mogotsi wa ka e tswe batho mo mbidi wa ka e wa bo tloga ke le mo mbidi wa ka e tswe batho mo mbidi wa ka e tswe batho ba seng show ba tla phela le wena na e tswe batho ba seng show ba tla phela le wena ka patchena a go tswe go batho ba on and off mogotsi wa ka ho wena e tswe batho ba on and off ho wena ba o thabetse ka sheno bo sa ne ba o fetuwetse ba bua le wena ho le pela bona ha o furalla mogotsi ka ba o saga e mamenemene ene re phela ba re tshebele le dikela mogotsi wa ka ke phela ba re tshebele dikela mogotsi wa ka ba o thusa fela mogotsi wa ka ha le go le nthongwe ke o tshwara tswa ho wena ba ba tla dilo mo tlhaka morao bona mogotsi wa ka ba ba tla everything le ka bona ye ke re itse ho bona ngwanese o bana o tlalla mogotsi wa ga sa mmoko tsane ke a o jwetse mali ha ngwaneso e tso o bona ke kopa o bu o ntso o pala bana ngwaneso ga se phoso o etsa phoso empa ke phoso o phetha phoso bana ngwaneso diphoso nka ithuta bohloko bo ya fela tutle un re afita tere di poson re ithuta o hlukung re afola tutle un re afita pantse ba re se ba etsa mamidi wa ka tutle un re afita dikhe di tsa ngwana ngwaneso dikhe di tsa hao di no setsa katlo ya ke di tsa hao budino setsa katlo ya 0785859531

dikeledi di nosetsa katlo ya mogotsi wa bophela bo bonolo mme ba ke se fela pelwana mogotsi bophelo ha bo bonolo mme ha bo ba ke se fela pelwana bophelo ha bo bonolo ha ba ke se fela pelwana mogotsi wa ka o batla motho ya tileng bo batla motho ya tileng mogotsi wa ka le ha maemo a sa dumele hana ka wena bana how give up a mogotsi wa ka o fa dira tsa ha o matla how give up a o fa dira tsa ha o matla mme se ba le maudi a se ba le ka phela o fa dira tsa ha o matla mogotsi wa ka se ka ba le ka phela o fa dira tsa ha o mogotsi wa ka matla se ka phela mogotsi wa ka go khotsa fatsa dira tsa ha o bana khotsa le maudi wa ka bana khotsa le thabo tsa ha o ditlapile bana khotsa le thabo la ha o ditlapile dira re di sheba mahlo mo gotswaka re tsaditsi ane a sinto go mabula ga se di ntho ka ofela se o tshwenetseng go di aga la o kwile bo hloko ma medwaka la o kwile rona nne ba itseng ka wena ka ba ile go a botsa sheba fela o fiti ba di dira re di sheba mahlo mo tsaditsi ka lo lo mabula ga se ba lo tlo tlhotsong etse tshwali ke lawo ka lo lo mabula ga se lo ntlo tlhotsa da tse tshwali ke mo gotswaka kalo u tlalo sa mogotsi wa ka se ba sukuleng ka bona se sharp se ba sukuleng ka bona se sharp mogotsi wa ka tshili batla o wena mogotsi wa ka batla o botse mme ya ba sa o botse ba tloela ka tsona tsentse balana le tsona mogotsi wa ka ba tloela ka tsona tsentse balana le tsona mogotsi wa ka ka botsona tsa ba lukuleng ka bona mogotsi wa ka mme ha ba rate ba ka nna ba eketsa ha ba rate ba ka nna ba eketsa sikele sanje ngomfu ha ba

go go tsa mamgotswa re ntse re ithalosa ba bangata go rona ga di high blood no tsena mogotswa ka go tsa mantse re ithalosa go ka ntse tse ba di buang ka rona ga di jaka ka pelo ke ba ka go hipakela mafu a siko go lotsa se na high blood next tsukire ntse le siko wena mo lufula pelo ntse le siko ka ba kala go nke o nke ntse tse ba di buileng ka wena ka lapala hao le ba dinga o di tshwa ka pelo wa fa di ratsa ho matla mogotswa ka bophelong ba hao wa di fata o le bophelong ba hao ke ha o ke tsho fela ke mogotswa waka se ntse tsona di tlo kwa fa o di shebe fela mogotswa waka o fe di buisa ka tsem sebiti ha se di ntoka o fela mogotswa waka tse o tlelwana ka bo wena o bo di hlola se ntse tsona mogotswa waka di tlo kwa o di fe modimo tse a lona ka tsona pola mantswa reng ntwa ena se a hao na ke le modimo wa hao ke tla o lwanela hona le ukhelo se motho mo midwa ka hona le ukhelo se o bona midwa ka o ka mpa ikhelo sa ngudi e semba thu o bana ba tlo ba go tsofa le mogotsi wa ka ba tlo ba go tsofa le ba go tsofala mogotsi wa ka ha fela ntse go bohloko ha fela ntse go bohloko mogotsi wa ka so me listen to the gile ke tima ba go tsofala ka fitse yo ya e bohlungu ya sha ba na ha se ka ofela mamidi wa ka ke go pa o bua ha se ka ofela e le metswalle ya hao ka pa methaka ya hao ba ba bona mogotsi wa ke diratsa hao ba ba bona mogotsi wa ke diratsa lapala hao ha se ka ofela mogotsi wa ka ba batla la bona lapala o tsepele mogotsi wa ka ha se ka ofela bona mogotsi wa ba batla go bona o sebetse ha se ka ofela mogotsi wa bona ba batla go bona o nyetse ka bona o nyetse ba ba ke diratsa hao mogotsi wa ka ke diratsa hao mme tlhokomela mamidi wa ka gore taba tsa hao di bua le bomang tlhokomela taba tsa mamidi wa ka ga di loke ga o dubile le mam gotsi wa ka gobana se kao fela ba o ratang ga se kao fela bana ba o ratang ke kopa o bua ora ke rata fela gore wena mogotsi wa ka 0785 89531 diphosong ra ithuta gopola ke re o fela o wena diphosong ra ithuta o hlokong ra fola tshutlegong re a feta mme ke editsa ho mamidi wa ka ke editsa hao ke no se tla ka tlo ya hao ke editsa ho mme wa ka ntate wa ka butu wa ka di no se tla ka tlo ya hao ka tla ola pala hao ka tla ola ba bana ba hao mme wa ntse o etse bona gaetse da motho lape mononong a kotswe go batho ba seng sure ba tla o phela wena ka poche na a kotswe go bona batho bana ba on and off mogotsi wa ka e tswa go bona ba o thabetse ka sheno go sa ne ba o fetuwetse ba o bua le wena le pela bona mme a o furalla ba o saga tso bona ngwane iso ba reng amen ba re amen mogotsi wa ka ba re safo mang ka safo mogotsi wa ka ba re shalom ba re shalom mogotsi wa ka naga le bitso DJ LT advocate ya radio ya re tshepisitseng o ya tshepa.

0: tshepagala pele mogotsi wa ka e fetseng ke ga o e tlobelele o rengole gobane ke a senya pampiri mogotsi wa ka e le bophelo o yola fela mogotsi wa ka se sa go sebeletseng mogotsi wa ka ga o tlobelele gore o sebeletse gobane ya re tshepisitseng Zero seven five eight nine five two nine four two eight eight eight eight eight eight
1: eight eight eight eight eight eight eight eight eight eight eight eight eight eight eight eight eight ke tsamaya jole ka tshitshidi o tsamaye le motho leto ka mogao ka mona o ntse o qeta empa le ha ho le jwalo ke be ke re modimo o modimo wa dintho tsohle o bua nnete leeto ha uri o ska ba wa bathadisa leeto ba ntse ba bua jwalo ke tswela pele ka bophelo ke re sedila ka mponi setse tsela ke tsamaye leeto ba ba itlhotlhwa jwale ka makala a difate ba suthe ho nna leeto ha ke batle letho ha ke batle letho ke a iphelela ke ntse ke dutlwa ke ntse ke dutlwa leeto ba ntse ba tshwara dikopano ka nna nna ke le siyo empa modimo a le teng leeto ke tshepa ntate modimo bana wa tshepahala amen ke nkgono mpati
0: Hey, jolo fela khono party. Wa tloka hala kana go tsedi mamidu wa ka. Tantsa bua ka bona ke la mogotsi wa ka. A tla bua ka bona fela mamidu wa ka. Wa tloka nang go tsedi mamidu wa ka. Ba yo tsogi hey. Ke phela le lona. Ha ke phele ka lona. O bile ga shebana go tsena mogotsi wa ka shume tse tsetse mo go tswana mogotsi wa ka hle re ga re lebile gore nyane ya boraro e leng ho ra rona ya ka rohana. Bana mamidu wa ka. O bra tek birthday boy. A ke di tsema mogotsi wa ka. BFJ boy se ke amentse ke me di present mogotsi wa ke di present ke di ametse mogotsi wa ke tse ke di amela ho tloa mona na wa kwana mogotsi wa ke se ke di amela fela jwalo ka le rato leo tse o batla ho batla fela mona mogotsi wa ke betsa fela mona no tla betsa ka e-wallet mona ka po cash send mona mo medu wa ke e o tla mana ka sendela wena mana neng ho 076 076-073-5564
1: It's over Tomba Sen Show, Babata Pela Luena. Bearing how put it, Babua Sena Lesena Gawena. To Mamet's a hand. Kids really. Kids really. Yo, I get to Lady JLT, Kalemo. It's a kill Mamet's. Kimarin Pasuka Drew Rivers.
0: Thank you hle merim patso ka mogate river hey jwalo mgotsi jwalo fela mgotsi batho ba ka tsimo ba tla phela wena na etswa o bona etswa ho bona bana ke ma menemene
2: he ngone se dumela hape ona getse ya motho a tla bua mantsoe a matla o senga letsatsi ne tena ngone se ba ba lwana tsena a o tla lopotela mona o tsa le feso tsela wane a se akala Zakala wala mwen. Ay, nan di di wane sou. ke a tshoke ke tshoka mehlala ka matsatsi ene ngwane so ke itebola kopela le batho ba tshwanang le lona tate modimo a mpolokele lona a le boloke a lepate e ngwana mme ge o tla loka lefatshe mone and ga o tlotlhiwa ke motho a golelwa re tlotlhiwa ke motho a o finyana le wena and ga ona motlhang a tlo e thona se a se batlang go wena gobane mphone re foe ke ntate modimo ka go fela ga rona go rona rona re sedisa ka tsele jang o na le ntho ke eno thwa ke mona leleme lena le bolaile ditšhaba tsa ntate modimo yo ke a lebaka mantswe a matlhagetsedi a motho ntate modimo ko amen nnete ona ngwane se ditheledi tsaka di nosetsa katlego yaka ee ke kile ka lla ee ke kile ka lla yo my advocate ke kile ka lla ntate letho ke kile ka lla ka nako tse ne kopotse mamina di digapa fela ke ke leboa mogau wa ntate modimo ka shelone ke dutse gantle ke nthone ke etsetsa bana bangwegolwa ka mang lefung weekend gore ba lo dula gantle ka bone ge ne re mo rata ge le boloka melao ge tlolla ge tlo thola ge tlolla ge tlo thola mmalome leeto tate modimo a mpolokela matlha o jehofa a nna ke tsebe na nka letsetsa nna bophelong baka ga ke tsebe wa bona station se sela sampeya gantle ka shelone ke mmetse ke dutse gantle ka kreste morena amen o na ke rata o phelela motho jo o nnana o thata o bima o phelela motho o ngeke thank you ngwaneso
0: thank you ngwaneso ke lebile mona basale ke lebile mona basale enete jalo fela mokgotsi wa ka a botileeto ke leboa seo modimo a o fileng sona ke ithutile ka ke setsa ka ga motivation wa re lt e re ke bone keng ke motho mamedi kgotso marona marona
3: ke la dine hape
0: hape le hape
3: eh ke re mo wena ke jo mo tshe tshe ne o mata
0: hey marona
3: ke tsena le tsena ba tsaba wa ntata ka mata o ba ne bo thatha ba rona ke ka re re thilela batho e bona ke tsana ke thile le bona mara ga ba re phidi ntsa ha e bo ho le koloi e tsata mai Mpa ntsa ha e kala koloi e tsama ntsa ya e bohosa jale ha re batho heleng ba bue ena hape o fa mainda gobane se ba se nahanang ka wena ga se seo ntate modimo a se nahanang ka wena
0: ei wa ngopotsa pine ngwe reng seo se nana kana ha se se modimo a se nagalang ka nna hei
3: nto mofu a etse ke gana dina dina eo o na dibone o fetile gare go tsona a bona gore motho ke ntho e jang jalege le rona ga re bathogele le bemtalk a kere mosebetsi wa bona ke go bua mpa ya re tshepisitseng wa thata gala ka mesa le matsatsi
0: Hey!
3: Le rona ga re ithutse gore ndane ga re na le mathata ga re kenye dikwaelana melomong ya rona re tlwele go qoqela batho ka mathata a rona gobane go tsane e re ba fa thopi ke ba kgonang go bua ka yona so ke a leboga atileto tate modimo a nketetse wena ka gore le gore a ntshwanelofatse wena a o tlatse ka maatla ntate modimo koo
0: ha dintotsa wa tsa pine marona ha dintotsa ka le bona di sa kopane
3: amen sa le ba tsile to
0: ai marona
3: sa ma ding ta teng di mo ke ne ne no
0: thank you marona ke le bile a holo
3: thank you tswa ka
0: thank you Hai mamidi wa ke jola fela mo tsona mo khotswa ka fela abtileto ke le bua se modimo a o fileng sona ke tutile tsengata ke tsesa ka ra motivation wa hao tsa ma hantle modimo ke na be le wena ke maschaba thank you maschaba ke le bile bona ba se mamidi wa ka o fika na go nyetla wena hai ha dintotsa ka le bona di sa kopana ba batho ba mogotsi wa ka ba nagana ka re mogotsi wa ka ga ba tseba maemo wa gago se ba o tseba aa ka tea o jwale mogotsi wa ka ke motho dumela
2: skanche ba wa nyatsa nako ya ka yetla. So please man, skancha ba wanya tsa ene ka so tsa motho tsa ma handle ke khetsela motho ka tindi mabele a tsone wena a bela go tlhela wena ka mahang ha ka mila weso ka Christem rena. Amen,
0: amen. Mamedi rele fela mo tswaka ke a kgotsela fela ke rata fela gore wena mo khotswa ga ke kwala fela ke rata fela gore wena mo dikaka sentse ke betse jalo mo dikaka sentse ke tlobetse jalo he e thute mo khotswa ka ho se shebe e thute ho se shebe ba bangata ba gahlong le wena empa iphe matla ha o bona ba mmalwa ba dutsile wena ka nnete ba bohlokwa ke ba nnete e senti palo tseo di boholo ba rona ge nana ka ge ba rutsile wena ba le bangata ha ba le bangata ba rutsile le rona re a ratwa ka tshe e ba bo hloka ke ba banyenyana ke ka go mo sethu a ge sejo senyane ha se fete molomo sejo senyane ha se fete molomo bo pilong asi groupwe mo pilo assignment asi groupwe asi ka ofela batla o rata mogotso ka bana ha o chelete me asi ka ofela batla o hlo bana ha o libitla ke ka ho ke tshobela mautu aka bo pilo asi groupwe ka bana assignment Bophelo mo khotsi wa ka ha se libitla le tshwang ke batho ba bangata Bophelo o tswana manhole mo khotsi wa ka o tshwa ke batho manhole mo moholo empa o tshwa ke batho ba bidi ba bararo libitla le lenyane le tshikwa ke batho ba bangata le bophelo bo jolo fela mo khotsi ona le bo ya motimo phelo mo khotsi wa ka ha o hloki ba se potapota ithute ithute ho se shebe ba bangata kgahlano le wena empa iphe matla ha o bona ba mmalwa ba dutse wena ka nnete ba bohlokwa ke ba nnete e seng dipalo tse hodimo Gamedi tate bo itse modise na wa hola tate le ka shene na mogotswa ka hola gele ba ga ka ofela mo mogotswa ka le na mogotswa ka ha ba tla o tshwatshela monono ka nna ntshwela monono mogotswa ka ntshwela mono ke teng facebookung ke le totladi ka rap brackets djlt le totladi ka rap brackets djl2 tlampona mono ke mpela kulu yo khubedu tsena na mono a kulu ye tshehla mono mo mkhotsi wa ka ke mpela kulu ye tshehla mono tlampona mono no mmotla o tla ngotla facebook mo le tota di ka rap brackets djl team khotsi wa ka ka po o ntshware nomoro ntsone tsa 076 073 5564 mono mamedi wa ka ke le bile a holo mkhotsi wa ka tsietsa lona le pala ka go le kgolo bophelong ba ka ho ja se ka lona ka beke simolana ke leboa. Bye.

0: batella le waka ke la mokopa ho ireka a re motella a hlaka itlwella
1: kolo tsena tse kotseng ke tsona tse e ka be ntata sa tsiba le hore James o te
2: Your daily dose of good vibes. The remedy. Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday. 9 to 12. Only on Lekwa FM 91.0 MHz. The heartbeat of the Vaal.
1: Mamedi re hatela pele hle mo kgatlhelo wa boraro e bile e le wa o qetela wa lenane o lena la the Mid Morning Remedy Show ontse o dutsile Setswana ngwanana ya mo khotsonyane ka semo o mantlonkulu esibaya intokazi yomzolo emhlophe ngenhliziyo ke batla ho ya ditebentse ko tshwaretseng tsona impa ke batla ho fitisa melaetsa
3: le ka Setswana le ka Setswana sa ka sesitla o thula tena ho kotse yampe because ya bipetsana ka monana ka mora subinga mana di atlalelane ne di stressa wena di ja wena motho a nena o viri o phela monate a tsebile gore mokwa tetsana a le stress wena o bisong tso phetanphetan tse one a sane tshwarisa depression ka ngwana mme o mone o ntse o sa montsebe gore o kana go montsepa ee sengwaheno a e sane o bua aiwane fela ga o sa utlwa ga dipaka dithoto tsa gago tse o tsamaya o tshwamo ga o tlhomphue nna laste mone a botula bea statuseng tsae ga beya ntho mosadi wa ga maga mosadi wa e tlhokaetsa so mobe ka ra bothu ya bona relationship ya gona sa tsala ka ga ke understand gore motho mme o mompotse ya shoko gore molorile but kare ena ena ke rate ka ena ha matsatsi a fetanyana ka utla bua le mme wa girl a bua le na founu ha re mme ke opposite dijo tsa ga ka ra le yone e utlwana e tlala ba tlo utlwana le nna ka re nda bona se bone se itu ka ga bona no ke buile aiwa ka ga sa bitu ya ke sa bua I don't know so fa ke tsebo ga be ke a hedi wana di status e mara tshwane ha o buile motho a ipheta ntho ba ka dithuto tsa ho tsotsa mamsimo
4: le kwa dumela heo topic ya lona na ya ka tsaba ho thola ho lokile ha ba loka ka le leng ho na le abuti ne re dula lena abuti na na ona tswa di country ka msebetsi e re ha tswile di country ka msebetsi mosadi a ba lata jeans gore ba beteng ka tlong ka monana le le ngwana a ba bua ga ntate ona le ntate jeans a go bala monana ntate a thola re tu a re ngwana ka botle pele ke tsa batho ba go holotswe go tla di bona ntate ona etsa tsela hore ho mosadi o tlo tsamaya ka kha ka msebetsi a mo lukisetsa mme a etsa jwala sa mme ba sa fonela James re ba tsama tlong ka beke ka ndi tsa tsilana he ke mo hlanta ta nentse plana hore ha le kae kae a gotle ona a sa tsamaya a ba thola right handed busumbu a nda ta thola go tu a etsa tia ka tsa tia ba isetsa ka tsa ba isetsa a tsosa James a re James ke kopa o feletswa ya hao I'm feeling tough it high. Ha ba tjotsa msa le James ra me ka jona go chest late ke ka go ke tlisa ntate de James mona na e holuki. Ai me a ba khaba na e holuki. Le le ntate ona Jona ba lata msa de James. Ha fitla o James ga mo James. Wa bona mahla no go thola haka. Tsare ke tlong ka mzhatsa hao he. O lokulela ho ile yena. Ile ba ntwe jwalo fe. Mo side a bona hore ntate ona ha metsi nix ha mo shape ha mo botse. Mosadi ke hatswa tjoro until today.
5: Setswana a music wa. Ni sa muthi di tshitsentse chile. Masa tsebeng. Yo.
6: Tsani ke re ho thola. Ha. Ho utla ke re ha. Ho thola ho kono kho sa batho ba bulayane. Because wena wa bipetsana o thotse mani. Yena ana taba ngwana mmi. Phela kana le ntho tse bitswang di narcissist. Difida ka tsona ntho tse tshwanang tsona ha ntse o bona o utlwa bohloko na sa se stipela e gogiswa go re e thabela o bona ha wena ntse o utlwa bohloko so imagine ha o kopane le motho wa na sa se stipela o buile wa bua wa thola a jala o thola ngwane so a ona re tswa dina sa 16 tate ke re le di jo motho no hlolola ke skhambane sa skhambane se tshwana gore skhambane se senyanye jwa ba ona sa se qete skhambane no so ja fela for go tshwarisa dijo di hana o kena ke stress tshwana ho bua ho right ho khofa out ho right than ho thola because ha o thotse yo na sa 60 di thaba ha bohloko hampe

Metsotso a bo itse ba etla o bolela jalo do ke le tshume le motho ka bang o le mong hantle ka mara hora na ya hao ya bokae ha isona hora ya le tshume le metso ka banye mbedi ya bo yelanga du medisa tsa tsinena la ka jeno ke deni Hendri Mokgomong nana lo lo mamelang ha jwale ka pa le kenang ho hana ha jwale tsena ke lona la hala mid report merikeleng do be se tlotlong sa ditaba le letsatsi nena la ka jeno la la tshume le metso ka banye tseletseng a kgodi ke yona hao ya loetse merikeleng re le hona ding ha ke debo tsholo ka nete angela angezwa mbaba ka ditaba tsa hora ya tshume le metso ka banye medi ke le wejalo le setswana ya bile nwe na o tloa ho rentsana tsa bo burubong le muifo wa iketse se bone drive bana ba kide ba diteng ka kwano he mehe nanwe na ke tata ke tsamaisana tsela ena le wena ho fitela ho renyane ya boraro letsatsi lena la ka jeno letsatsi le robe setlotlong sa ditaba tse tlileng di le melomong ya batho letsatsi lena ka jeno rena le wena mo o tlileng o ntse o le teng o utlwe gore na ebe ke difeng tse tlileng di tlaile ebe he ka maramono re tla tlile re shebe metsotso a le masome a ka bang a mabedi le metsoko bang yerobong pele re tlatla re fitlha gore ke yane ya gago ya pele ke mane me re tlileng re tlatla re buisana jalo le lefapha la basebetsi ka re Aforika Borwa ka kwano ke tse dingwe gape tse re tlileng re tlatla re utlwa gorena ebe letsatsi lena ka jeno re tswelela pele le tsona ka tsela le mofuta o jang ntle le mono me letsatsi lena la ka jeno tlotlhile o le moe jalo gore he ba lefapha la bodulo ba tla batlhele ba le teng ka kwano ka gare go le kwa FM 91.0 ebe ka marabono bana ba lekala la go thusa tsa kapa ba dithuso tsa ditšhelete tsa mphua fela ka gare go fere e nageng ka kwano ba tla ba tlile ba le teng le wena o se fetwe le letsatsi lena la ka jeno ke tsona tse re tlileng re o tlametse tsona letsatsi lena la ka jeno ka gare go midday reporter nna ka lebitso ke deni Hendri Mokgomong morong hayate kgotso pulanaga.

0: ona ka mono me ke mana medle ra bona jalo re he hola na ha bolelwa le tsona tseno tsa hulwana ka mana peng ka mona intse ikile le yona taba ikileng ijile sitsi ka hona ka bono me ho le ka jalo re batho ba tla ba hlile ba hlokomele hore malapa a bona kana go tsohle a dula a ntse le tlase ho bodisa ho tseding hape ditaba hantsa re tlile re kena ho tsona ke bana me re tlile re bona jalo hore bane basapu eding South African Policing Union ba boletse jalo ka nnete hore he ba tla tshwanela jalo ka nnete hore ba tla ba tlile ba bona jalo hore tse diqoso tse tlileng di tobane jalo le ntate Fanny Masemolane ne mokomishinara wa naha ya Afrika Borwa hore ho tla utlile ho bona le jalo hore batho bana ba tlile ba amangwa jalo le diqoso tseno ba tlile ba thatla ba tobana le pela difalla ka tsela le mofuta ofeng. Tena dika kamara ro tlotlile go bona jalo ro botshotshise bana ba Afrika borwa buile ba laela jalo ro tlotlile go qhalwe dinyewe tse ka bantsene tsene ditobantswe le yena Masemola me ke bane mo ideng ha bona na jalo ka nnete hore he bona ba bolela hore ha jalo ha o so tlile go bona na jalo hore ha o ka baba le katlego o gatlhano le yena Masemola ka dikoso tseno tsa qoswang ka tsona me ke bane bo ideng ha bona na jalo ka nnete hore he bane ba mokgatlo wa Public Finance Management Act e leng PFMA moele wa bona e leng le Siba Thobagale o ile a ipiletsa jalo gore ka opanya ga leitlho go tlhokagala jalo gore ntate Masemola ta gutele mosebetsing me ke bane me rile ra bona jalo gore bana ba mokgatlho na wa South African Police Union ba ile ba tlhile ba amela ka atla tse pedi gore go tla o tlhile go bona le jalo gore qoso kgatlhano le ena mokomisinara eno wa seponisa gore a tla tlhile a kgotsetswe mosebetsing ka opanya ga leitlho e be setho se feletseng sa seponisa sa Aforika Borwa General Fanny Masemola me ke bana mo dile ra bona jalo gore o ile a ipiletsa kapa wa bonana jalo gore moporesidente o ile a ipiletsa jalo gore a tla tlhile a kgotsetswe mosebetsing ka opanya ga leitlho ka morago tlo o tlile go bona le kapa gore e tle be gape mokomisinara wa na wa seponisa ka gare Aforika Borwa ka kwano me ke mane me ba tlile mantse ba ipiletsa jalo gore le ide ke ba batla gore ka nnete ba tle ba tlile ba etse diphuputso tabeng tsena kaofela tsa go qoswa ga yena monna enwa e leng Fanny Masemola le gore botlhe ba bileng le seabo tabeng ena kaofela ba tle ba tlile ba tobane le pela difalela Thobagale o boletse jalo ka nnete gore gona ga o kgutsetswa ga Fanny mosebetsing go tla tlile go tlise botsitso ka gare o seponisa sa Aforika Borwa le gore tsamaiso e tlile e be teng jalo ka nako ena ya dikgetho tsena tsa bommasepala tse e tlang mme o boletse jalo ka nnete gore ga ba tlile ba leba jalo dikgethong tsa bommasepala jena ke mane mo o bonang jalo ka nnete gore he ba ntse ba tlile ba tlhoka jalo seponisa gore se be teng nako eno go tla sireletsa tseotlhe tse tlabeng tse di etsagala le gore ba tla ba tlile ba lwantshane jalo le ditlolo tsa molao tse ntse di tlile di bonana jalo di tla ama nako tseno tsa dikgetho mme a bolela jalo gore go gutlhela gona ga jalo ka mokomisinara go tla tlile go tlise jalo ka nnete botsitso le tshepo ka gare go maloko a seponisa sa Aforika Borwa mme go tla tlile go bonana jalo gore le baai ba Aforika Borwa ba tla ba le tshepo seponiseng sa Aforika Borwa go be le tla mathata magareng a seponisa le baagi gore ba tla ba tlile ba lwantshe ditlolo tsa molao metsotso a o e sheba ga jale e tla o bolela jalo gore ke metsotso e ka ba masome a ka bang a mabedi e le metso e ka bang ye robedi ka mora gora ya lesome e le metso e ka bang e mmedi tshebeletso e mametseng ga jale ke Lekwa FM 91.0 The Heartbeat of the Van.
1: Lekwa FM, we are the best amongst our equal. We are the generals of our time. How buaka Lekwa FM? O buaka ntho e tsebang o qala edintho di tetelle. Ba bang ba qala mara ba tetelle. Yela batho beso re bo mphunyatsela. Ha rona re fika ntho di dikame a loka. Re Lekwa FM, we are the best amongst our equal. We are a rare breed. We are Lekwa FM.
0: Ha re tswela pele ditabe mona hape ke mane mentse re tlile re bona jalo gore lefapha la lesegae ka mane ka KwaZulu-Natal molebedi ka mono e leng yena Cyril Mngwabe o boletse jalo ka nnete gore go tlile o bonana jalo ka nnete kapa o lakatsa jalo gore a tla tlile a bone jalo ka nnete gore he batho bano ba ka mono ka Durban gore ba ka fetisetswa ka mane ka Lindela polokeng ya batho ba tshwanelang gore ba tla ba kgutsetswe mahabo a kapa naheng tsa bo bona ka Gauteng gore ka nnete go tla o tlile go bonana jalo gore go tla phuthea batho bano ba leng teng ka hare ho Afrika Borwa ka KwaZulu-Natal ka mono. Me o boletswa le hore ke batho ba ka bang feta ba feta jalo magolo a ka bang a mabedi le mashome a ka bang a supileng. Ho bona itseng jalo hore e sale ba ntse ba dutse ka ntle ho kantoro tseno tsa lesehae ka province eno ya KwaZulu-Natal. Me abolare jalo hore e se ka ba kgwedi tse ka bang tse nne ka ofela ba tlile ba dutse mono. Me ha ona le letho le tlileng le bona jalo ka nnete ba ka nna ba letswela kapa ba tswela kgomo ke lona. Me ona di bolela letsatsing lane la mabone hoseng. Yena mngwabe o boletse jalo hore ke batho ba ka bang ba bane mo ileng ha bona jalo ka nnete hore he bona ba le ba tlile ba nka jalo qeto ya hore ka metsotso eno ya ho qetela. Bona ba tla tswela ba ntse ba tlile ba dula ka hare ho province ya KwaZulu-Natal. Me a bolela jalo hore mosadi le ngwana o ileng ha bona jalo ka nnete hore ha ba fitlha sebakeng tseno ba bonahala ba sa phela hantle ba kula hona hona hona ka nnete. Me a bolela hore ho hang le bona ha se batho ba ka kgonang hore ba tle ba tlile ba tlohe sebakeng tseno. Mngwabe a bolela jalo ka nnete hore he motho mang kapa mang ya tlileng a ntse a bona jalo ka nnete o ntse a batla jalo botshabedi ka hare ho Afrika Borwa ka mona a tlile a tla nna a tswelele pele jalo ka nnete hore a bona hore o ya dikantorong kapa o tla ba le kgomo e tlatla e mo tswela ka tsela le mofuta ofeng. Me o boletse jalo ka nnete hore ho hang ha ba tlile bona ba nne ba batla hore jalo ka nnete hore he ho nne o tlile go tswelele go be le batho ba tlile ba ntse ba dula ka hona ka mono. Mme a bolela jalo ka nnete hore ha ba ke ba fitlha Lindela ke hona mo o tlileng go tlatla go bona jalo ka nnete go na le kgatelo pele e tlileng e tlatla e etsagala. A bolela jalo ka nnete gore e se le matshwenyego masisa pelo fela ntho tse tlileng di ntse di bonagala ka mono gobane go hang ga ona tsamaiso e tlileng e bonala e potlakile ka mono e le e monyebe e ntse e etsagala. Me a bolela jalo ka nnete gore he go ntse o tlile go bonala jalo ka nnete gore he nyene le bosiwo ga ona le letho le tlileng tse le e tsala manapano a tlile a ntse a tswelela go dula ka ntle ka mono go lefapha leno ona le segae. Me a bolela jalo ka nnete gore he ba tlile ba dumeletse jalo ka nnete gore ba ka tsamaya mono ba tle ba tlile ba dule jalo le malapa a bona a re ho hang ga o qobelele gore batho bano ba tle ba tlile ba gutlele ka gare province eno ya KwaZulu-Natal. Me a bolela gore gotlhe me ba tlileng ba ka thola jalo sebaka sa gore ba dule ba ka lle ba teng ba tloe go dula lefapheng leno la lesegae. Ga jale metsotso e mashome a mabedi le metso ka bang e robong pele re tlatla re fitlha goreng ya pele.

0: Metsotso e mashume a ka bang a mabedi le metsoko bang ya meraro ka morao ya le shume ka pa mahora ya bobedi hle a o ntse ke batla go khutela morao ka nnete he ha jwa le tsena hle ke kopa o tlele tsheleng nkine le matso metsing hle ntse re le ka jwalo ka nnete re le ke le ntate go buka kwa no re ke re bona re taba be ke le be ke ke be a lokana ba ke ntsa dipotso tsa hao ka mogoditlang ka segahla ka teng empa he ke a tshepa re ntate motsepe ho tswa ka ntogong kwa na e golo entse ke tlile ke sebedisana le ena gore ke ena a romelang ntate ko e bubane le ene ra buisana ka yona taba eno gore tla e tlile etsagale mme ka baka la go haelela ga batho ba tlileng ba ntse ba le teng gore ba tle ba tle ka kwanong empa ge tla leka re bone gore le ntate kwebu e tla reng ka e re bee kae mme go na le mbizo Heitelbeke o e gaotse gore a tla be le wena kwana a tlo go arabela potsong tsa gago kwana bo premier bo metas miri bo manka o fela me ba leng teng wa utlwa ka mogo o leng botlhokwa ka teng gore o tle o tlo arabelwa le ka tlong yago le ka kolong yago le mosebetsing jale he ga jale ke motho ya mathang ka mmete mme ga ke matha ka mmete ga se motho ya mathang ka di G4S ga e mathe ka G4S ena empa ga jale se matha ka banka ke tshwere ntate modife ka kwano mme yena o emetse jalo bane ba sasa e leng bona bafani ba tšhelete tsa mphua fela ka kwano ka gare go Aforika Borwa ntate molefe ga ko amogele ebile be ke o dumedise letsatsi nena ka jaanong le go ala ka lekae
1: danke ntate mogomong e re le nna kenke sebaka sena ke dumedise wena le bamamedi kao fela ba lekwa the heartbeat of the valley ke re sasa keo ra leboga
0: Ntate molefe o kopa no tlile o ya tumetse go wena mono he taba engwe hape re tlile ke batla go kere tlile re tlotla re shebana le yona letsatsi nena la ka jeno ke kopa gore wena o tle o tlile o botse potso ya gago e amanang le sasa ga jwa mme ke kopa gore o sebedise nomoro ya WhatsApp kapa text message 078-585-9531 078-585-9531 ke nomoro ya o romela molaetsa wa hawa text message kapa WhatsApp molaetsa kapa voice note yona kopa nomoro ya mahala yona ke 073-150-5207 073-150-5207 ke ene ke kopa hape ke tsa thapedi ke kopa gore ga maeti wa ka kena ka kwanotlhe ka ha o la utlwa gore ntate kwebu kile ka qala ka melaetsene se ntse e kene mmedi gobane go tlo ba thata gore o tlo o fitlhe molaetseng wa gago ke re ke masome a mabedi le metso ka bang ye robedi e re isileng re sa kgona o e araba e nngwe re arabile ka toko empa he ke gona mono mme re tlileng re bona jalo ntho tse ntate molefe ke ne ke kopa gore ke re tlile re tlotla re sheba bonkgolo ba bangata le bontatemolo ba bangata le ke a tshepa le ba bangwe ba batho ba amogelang ditšhelete tsa mphua fela go tswa ka sasa ka mono ba ile ba thola go na le

Ere ke tshware. Ke batla ho ya ka mona ka hona le mhlomphiki mo batlang mona. 5 past 7 re tlo buisana le executive mayor ntate Hassan Mako. Tlabe re buisana le yena kwano the executive mayor. Ere ke pote ka mona meeting wa ka karo sa le teng ka mona.

0: Ya, Eric la ten tate Robert mun. Tate Robert.
1: Le ga nda re?
0: Rapela ka hleng ngone so.
1: Rapi.
0: No, rao amo hela ka kwano ka le kwa FM ntate Robert.
1: Hey, andat.
0: Ntate Robert hona le emongwa ba a iba rona ka kwano ka Val ka tulong e bitswang ka Sonervater. O hlokahalletswe ke ausi me. Ikaka o ka mo ka moshareng wa hao ka thembisa ka mo. Jwale mathata ke yana ntate Robert. Hey, la penle no haona motho a sebetsa man.
1: Hey,
0: jwale a ke tsebe man re itse mohlomong jwale ka batho ba mametseng mo councilora re bona ho ka kopana eng bakeng sa hore o ka sebeletsa lapa lena ba jwale. Ka lapeng ke ka mona ka Sonervater jwale bona ma leng teng o ka thembisa ebe re ka nna ra qalella ra bona gore re ka kopanya eng ra kopa dithuso mo ra kgutlela ho wena
1: ntate ka leboa bamamedi bohle ba lekwa ba mmametseng ke ntate Roberto o tswa khampaning ya RR Funeral Service. Ho sebetsa ka batho ra sebetsa ka batho ene re tla dula ntse re sebetsa ka batho ebile re be re etse ditshepiso ka mokgwa batho ba lebeletseng ka teng. Jwale ntate nna ne ke re go ahead e ka ba teng.
0: Okay.
1: Go ahead ke a dumela e be teng ke sa tsebeng hore nka fana ka dintlha tse feletseng ho latela mabapi le ka mokgwa re kileng ra ba le puisano earlier on before ka kena seyalemoyeng.
0: Ah, o ka dire tlatla o ka fana ka dintlha gore ne re ile ra ditshotlha jwang pele le wena.
1: Ee, so re ile ra ditshotlha wa fumana gore ka nnete hubima hubima empa he ka hore re setšhaba sa rantsho ebile re sebetsa ka batho ga ke bone taba eo e ka ba ehlile e ka palamela thaba gore ho be le o mong wa bo rona e le goreng eo a ka tlholeya ka tselae jwale mantseng a ka nna se ke setswang se ke setho se nka setho kore go balatedi bohle ba le kwa FM nna ke le founder ya RR Funeral Service gore re phuthane re be setšhaba se le nngwe sa rantsho o mong le o mong a na leng
0: bokgoni
1: lelapa leno bane se ba hlaetseng ke taba e nngwe e e loreng keng ga e kgotsofatse ho hang gobane ngwana ke rona o iphumane a le thembisa mona empa nka se qotse dintlha ka ofela o iphumane a le thembisa jang ka mokgwa e ngwaetsang
0: ke nnete ke nnete
1: iphumane a le thembisa mo e loreng keng ga o na le motho e e loreng keng a le mong a mo tsebang.
0: Aish ya.
1: Itibela fela mofana tsebe ho yena. So e go tshaile maota mane. Ne nka kopa tswetswe. Ke anana mohlomong ibile ha na le bona kwana site la bo rona ha ke nahana hore nke ba ba fihleletse bothata bo bana le bona. Empa nna ne ke a tshepere. Ka kopo tswetswe ba mamedi ka ofela ba mametseng. Okay. Ne kopa fela re thuseng ngwana bo rona o iphumanane seemong se a leng go sona ebile jwale tshwanetse wa fitlhelela
0: pele ntate Robert o ditlhalositse gantle setšhaba se mametseng ha re kenyeng letsogo ka ofela kapo re kenyeng se re ka kgonang ka bokgoni ba rona go leka o bona gore o motlosa jwang o tlo pata lesapo lena ka mona ka khutlo tharo ya lekwa ke le bo haholo mme he ke gola tšhaba se mametse baahi ka mono ke tla bua le mokhanselara gona jwale ke kutlo gore ke buile le yena pele ke tla seyalemoyeng mona fela ke tla gotlela ho yena mokhanselara re bona gorena ho thusa motho ha sa a wele ntate Robert puo tsenga ta di sa hlokala ntho hlokalang gore fela re phuthele sapo le na re le beya ke le ba holong ntate Robert re tla khutlela wena hore re ntse re sebetsa jwang ka po se re tsama ile o fitlela kae
1: bohloko bona bo re tebane le bona re khutlela ho bona re batsebisa re o ile a ba tjena ra raise di funds ra ba ra fihlela mona and then makapu e ne le bokana ebile re finyelletse ho bokana empa he mosebetsi o ile wa tsamaya ka tsela e tshwanetseng jwalo ka motho o mong le o mong re le setšhaba sa rentsho re tla dula ntse re tshwarisane.
0: Ke le boa ho lotleng ntate Robert a re bue bekenyane tlang ke ya le bong.
1: Okay, ke bole bua nna mme.
0: Ya, ere ke tlo bua le mo councilora mona ka bo 28. Hona le taba tsitse hlaileng a o tsipumana le Thembisa jwale a tswa so le tulong e o sa tsiung ke mang ka mang mathata tjena a hlaha. A o tlamile re le ka gore ke botle ke batle me machabalala ke mo councilora ka mona ka bo 28.

0: Alright, ska ke le ka tsho he hore era motso ya influence ntate Hassan Mako ke tla ba le yena kwano o sa le teng kwano majoro
1: Otso ho tsonda de e dumedise ba mamedi ba le kwa FM.
0: Ai majoro ke a leboha man majoro a ke batla ho nka nako e telele se ke hlaloseditswe ka dikopano tse ding tsa hao a re shebe ka mane ka wo 32 hona le sello ka mane ka wo 32 hona le kereke ka mono eo councilor a reng ba lokela hore ba tswe ho tlo aua clinic a go re hlalosetse ka sebaka seo majoro
1: Mwetla mfuwa o akufuwa lo kiwele ba station. Kanete ke la ka utlwa marangrang be ka utlwa go taba dipitso o batle go bua le nna. Mme ke la ka bua le lefapha la yona health ke bua le mme Faith Masebook ko le ntate Steve Mabona. Nnete ya sala ga ona plane ya gore go tloba le kliniki sebakeng seo. Ke cancela ho inga kai a tsotho le lengolo le nna ke le ga motse mme le MEC o confirm hore ha ana plan ya hore a re clinic le bakeng seo clinic e teng ka zone 13 fela se tlo etsahala ko eketsa waiting area ya sebaka sa clinic ya zone

0: tabe e ke tsona mo motliniki e leng te ha jwale ke yona information e ke na leng yona fela ga o so be le ditokomane tse e le goreng motlho mo motho wa ditlola tse e le goreng di ka batla go tlhalosa gore kereke e tlameetswe mono and ke nagana gore if kereke e tlameetswe mono re tlamehile re be le dipuisano tse e nepagetseng re tle re ba tsebise gore e go na le taba e tjena le tlamehile le tsebe gore re tlo lefa nako e tjena letleletswe sebakeng seo sa kereke ka jale ga ona diplane tsa gore ta mobile clinic sebakeng seo
1: majoro ke a leboa a seka ne le tabagolo fela a kere fetuo re shebana le service delivery ha holo ka ra mfuleni ho tima ha electricity ward 15 ke khola le di ward tseding na le se le mahatong fe majoro ho le ka ho bona hore phepelo ya mtlakase tima nako le nako mhlomong e yang ho ba ahi le tsa jwang hore le leke ho fokotsa
0: ba kala ka mona ka sa go la fana bill park o tla go pula di CW area sine di le affected a go lo di le montsa o feta mme le di beking ene tsa o feta o kala o ba le moya nyana go la ba le botata nyana pela re la ga e tsa ke ke ba di shut down ka mona ka some substation mme shut down eno e tsamaile hantle it was successful ba a iba gona thola phepelo ya mtlakase ene ba etse o ha o bolele hore mme e le gore go na le overload ya transformer teng motlakase gona tsamaya ke a tseba go na le dibaka tse e le gore downstream fondabele park bo bophelong jalo jalo mme e le gore go na le di-illegal connection go na le di-overload motlakase o ntse o tlo tsamaya mo di-transformer tse dicloja fela ne re leka gore e etsa gore motlakase ga o tsamaya kapo o shaba kentseo o se ka ba dia substation kao fela and sebetse o ne tsa ba ile gantle ke tle ka mona ka sa go lena ward 15 e le gore e la ama le yona rainwater e ne se taba ya phepelo ya motlakase o na le rakontrakana sebetsa ka mono a lokisa pipe e le gore e dutla metsi mme a ntse le a busy ka mono a sebetsa ya ba o ngwapa cable e ka go phepelo ya motlakase e leng ya tsamaya fela ga tseba le ka frenageng ka mono batho ba gana re ba mitarela o ntse o na le batho ba e le gore keng ba utlwa motlakase ba sebedisa motlakase ka tsela e sa nepalang fela ke tlo felela moo fela mosomong tabeng tsa motlakase e kene tabeng tsa bo distua jalo jalo go na le batho ba e le goreng ba sebetsa tlhasalo le mmuso nna le mone ke le teng ka bipatong ka mona go tswile matlalo a dikgomo matlalo a dinku majwe kore ntho tse tshabeyang le bana be e le goreng mohlomong ke tare motsadi o ne a sa sa batle ngwana a ya phele a keta motswala a molatlhela ka mono ntho tseno ka gopela di ama infrastructure ya gore ke o ka e gopola ase ya Leboang secondary mono to ua tsholelwa ka ga sekolong ebile ntatemogoti a batla go isa di-United Nations dipatlisiso tsa rona di re fa gore go na le batho ba e le gore ba lwana le mmuso e ka nna ba ke borakgwebo ba e le gore ba benefita tabeng tseno but e ka nna ba gape ke mega epelo ya dipolotiki e le gore e gasalo le mokga o busang le coalition ya yona gona šwalejeno fela ke leka gore ke tlhokomedise baagi ka tsona taba tseno mme nne re shebe re be malala laotswe re dule ntse re beile magatlho e ngwe gape ke batlang go e atlelela ke ya infrastructure ya diroboto tsamaya ka gara frenageng gona jalejeno o kena ka gara frenageng roboto e sebetsa tsatsi le latelang roboto ga e sa sebetsa roboto se dube tlo o ka tla ko go lena valmole ka moo o tswa parisi ka entrance ena ntšha ya valmole roboto ene ya bonagala ikuma e tshomotswa ya thulwa o bontsha gore go na le batho ba e le gore ba sa le dipolotiking mme ba ikemisetse gore ba itse botlokotsebo and ga ke tlo batla gore e supe monwana ke re ke moagi ke batla gore ke kao fela a rona reng ke boikarabelo borakgwebo be e le gore ba benefita a masepala moagi a tsebang gore botlhokwa ba roboto ke eng ka go motse le wena as a responsible journalist go tshore e le nnete ke bone gane ke feta ka fore tere ke re ka mona roboto e ne e sebetsa ga ke gotla ka mona roboto ga e sa sebetsa roboto se thuse and ke batla go nka metšha ya gore be e le gore mohlomong ba registration ya insurance mo patala tapo a tama patale o le tama patale le roboto eo e le go tlaba ya itse because re tle ba bonnete le botlhokwa ba di roboto ka go metse ya go
1: major o thachitse tabengwe ke tsebang gore ke tseba ba ahi ba bana le mehopole fapaneng ka yona ya di meter di smart meter a go hlalosa man major taba ya ho kenyetsa ba ahi bo di smart meter lena le leano kapo mhlumong taba tsa boimbizo o hlalosa gore smart meter se sebetsa jwang le gore ha ntse le tsamaya le utlwa gore ebe ke eng kalokalo e etsang gore baahi ba seke ba rata go kenyetswa di-smart meter le gore mhlomo ga go ka re tlhalosetsa gore botlhokwa ba di-smart meter ke bofeng ha e le gore ba bangwe ba baahi kapo dibakeng tse dingwe santsa ba di kentse di-smart meter
0: ko tlhalosetse taba ya smart meter motlhomong gape ke taba kelelelo go na le motho e le go ga mo a dutseng teng ga o tho smart meter go naana ke motlakase o tsamayang ka pelenya motlakase kapo metsi a tsamaya go ya ka mokgwa o wena o a sebedisang ka teng wa bona pula e nele jwang gona jwaletše o tlo tlhola go na le motho e le go boketse metsi gona jwaletše wa bulete a matha fela motho a patelela e le tebeletso ke futa gape ore smart meter gape se re thusa gore le nako o tlang gape o tlong o testing dient re a tseba go kgona go thola phepelo tsa gago tsa motlakase le metsi your 60 kilowatt ya motlakase le 60 kiloliters ya metsi mahala exempted from the rate and taxes tse e le gore motlhomong o tlamehile go dipatala fela batho ba bo rona motlhomong ontse o tlhokela community outreach tse batsadi ba ngatanyana go na le mo e le go di-smart meter se di batla disebetsa teng and-e re a tseba gore batho ba bo rona se ba na le kelotlhoko le go sebedisa dintho tsa teng ke tla gotlhetsa dibakeng tse e le gore di fapelwa ke Eskom ga jwale mo e le gore ke ga ona transformer ya motlakase teng o reka party o reka gase o reka petrol ya generator koo go ngata le dikerese o sebedisa tšhelete ngata go feta tšhelete tlabe wa e sebedisa ga o reka motlakase fela ga o ka dumela go meterelwe o tlo tseba go na le dintho tse e leng o tlame o di sebedise ka kelotlhoko so metering gape ke lekeno go masepala because re tlabe re tseba gore se o se sebedisang ke se e leng go wa se control ka mora mono se o sebedisang ka godimo mono o tlame o se patalele opoletsweletso tsa masepala tse e leng tsame di beteng or o kenya sekontiri o kenya ditomota or o kenya tsebeletso tseo bogolo ba tšhelete ya teng bo tsame botswe baduti le baahi ba enfle 9.8% e tswa kwa go national treasury bogolo ba tšhelete ya ditshebeletso tsa masepala e tlamehile e tswe go baahi le baduti ba enfle ntse ke gopola gore yona unemployment e ngata ka ga kišin ya rona ea re buang ka yona programme tsa indigent fela be e le gore ba sebetsa ga ba tlameye ba ipate ka mora batho ba sebetsang and o tla bona bobodu be e le gore botse bo salela gona jalee ke bobodu be e le gore batho ke batho batse ba kgona motho a ka kgona go offera motho 150,000 ora mophumolele sekoloto 150,000 eno ga e ne gonne go ikene o patele masepala wa bona gore masepala o ka bologo le bokae
1: Ramotse ke utlwile o na le kopano tse dingwe ke a tshepa o tlatla kwano studiong ke re tlo dimanolola tse ngatanyana tsa service delivery ka dikarabela go wena e re ko lokolole Ramotse ke leboe ga o re file fela monyetla ona gore o tlo bua le rona nakong e tlang o tla ba kwano motlhomong ko tlhalose tse dingwe tse bangwe le rara kgona go di fitlhelela ka jeno
0: faela le ngaka ke tlaletsa bonnete ba go ke a dumela ka mono ka studiong ketle ke tlo bua ga batsi ke tsebise batho maano a rona le bofokodi ba rona re le masepala le gore re kopa tshebedisano mmogo jwang
1: ke lebile Ramotse
0: thank you
1: ao banna Ramotse wa ka kwano ka emfuleni ntate Hassan Mako tabagolo e bang le re ne tle re batla jwa le ka ramotse ya ka ikarabella ho yona ke yane ya ka bo 32 eo ntate moruti ka mane ka bo 32 ho utlwalang eka o lokela hore a tswe ho bana hona le taba hore e tlo ba clinic ramotse o hlalositse hore o ile a ya lefapheng lena la health a lo batlisisa taba e jwalo ha e soka e ba teng mme taba e teng kore clinic e ntse e le teng ho tlo eketswa waiting area ena ya hore kereke e lokela e tswe ka mono jwale ka ramotse o itse ha tsebe hore molekgotla ntate councilora o enka kae ke yona taba e kgolone tlhe re mmatlela yona kwano gore a ka tlo e tlhalosa mona ne ke ne ke etsa bekenyane feeleng taba ena ya ka ward 32 ya ho tloswa ha kereke le ho sitiswa ha kereke mme ramotse o e tlhalositse jwale ka motho ya tsebang ditaba ke ile ka etsa bonnete ba gore e re ke meme ramotse a ka tlhalosa gore na kere e se e tatile haholo gore kereke e tswa re ae la ebe ne ka ba jwalo ho tla ba le dipuisano tse hantle fela ha jwale taba e jwalo ha iyo ke se buang ke ramotse wa Emfuleni local municipality ntate Hassan Mako ke yona taba kgolo ya rona e bang le gore bekenyane e feeleng e lahlanna ya ba taba e kgolo man ha ke tsebe le mokgatlo wa Sanko o ile wa ngolla lengolo ha ke tsebe ke engwe ya dintho tse bang le gore di keneletse mehe ke buile le bona ne ke lebeletse gore mohlomong le bona re tla bua le bona fela na menyetla ntse le teng ho mokgatlong wa Sanko ke a leboa ka gore le ngolle bana beso le nna kore ke kgutlele ho lona ke bue le lona fela menyetla ntse le teng re tlo bua tse ding tsa dintho tse le di hlahisitseng lengolong la lona fela ke leboela ha e leile la etsa ka tsela eno beke tlang menyetla ntse le teng le ka tla la tlo bua ho na le dintlha tsena ba re ke di hlalose ke hlake mono bana beso jwale dintlha tse ke tlo di hlalosa ke tlo di hlalosa seyalemoyeng rona re radio ha ne le mohlomong bana ba print ne ke tla ngola le nna ra ke ngotse tjena jwale ka ha le ile la di utlwa mona seyalemoyeng ne ke lefa monyetla gore re tlo diqoqa mona seyalemoyeng bana ba mokgatlo wa Sanko ba ile ba ngolla lengolo la tlahe ho nna ka mohlophisi la fihla mme ka etsa boikitlaetso ba hore ke ba fumane jwale ward 32 ha hona kliniki sebakeng seo ha hona kliniki sebakeng seno ke ramotse o tlhalositseng ha ra dintho tse ding ramotse a di tlhalositseng o itse tshenyo e nngwe e etsagalang ka kwano ka masepeleng wa rona o bona e kare go na le batho ba kgatlhanong ba sebetsang kgatlhanong le mmuso ke e nngwe ya dintho a e tlhaisitseng ramotse gore tshenyo e nngwe ke e bontshang gore go na le batho ba sebetsang kgatlhanong le mmuso ba senyang ke e nngwe ya dintho mme he a ba tshepisa ke gola o na bua ka sesotho o itse o tla tshepisa kapo tshepisitse gore o tlatla a tlo phuthulola maano a mang gore jwale ka masepala ba ikemiseditse go etsa eng le mana le maano a gore ba ntlafatse tse ding tsa dintho ka gare o masepala wa Emfuleng mme ka lebaka la nako ne ba inkopile gore ntate ramotse o na le kopano e potlakileng o re fela tlata ka pelenyana o molokolole bane jwale o na le mapotlaketseng teng fela re tla bona gore nako ga e le teng tla tla gape kwano ntate Hassan Mako a tlo tlhalosa ditaba tse e feleletseng mamadi dumela
2: alo pa nako e baseeletserene basele baa
1: maipaaba
2: a bua ditaba tsa diratanaa
1: kutlwa hantle mepa
2: ka 1984 ka banelang le mau
1: kutlwa hantle
2: jale nako e basii eto bathosa batho bana ba thoe obane ba
1: tloleeya
2: batho ba bang moo ba tla re mamela bona ba setile ba dula ke tshesa Thank you,
1: Mepa.

se fela radio mona ona le batho ba mametseng ba lebeletseng dikarabo ba lebeletseng dintho tse hantla o tswe fela so na hana ra no tla ra fihla ka 526 ke etse tje a ye tswe jwalo ona le batho ba dependileng information ya radio ona le batho ba batlang ho utlwa ro tswereng jwale beke yana feeling ne re yetsa mona e halifiste ere ke pite ka sotho bana ba ngolletseng ba ngotsi ka sekgwa e halifiste maqulwana ka ra 32 ke pite hape bana biso because if motho ka ra group ya what are rona tjena tjena I know ha bu ile batho ba what ka ofene wa sa ri yena yaman so ntwe ya clinic hore kereke e tsamaye we arabile ramotsi and ki sango beketla na brawo le kana latla bana besu because ke makete ha se ke le phone la hangata ngata ke sa le fumana ke tsimtlo mong ke network bana le kana latla re tlokoqa le kana latla re tlokoqa ditaba tse bang le hore le ngoletse tsona le ka atla kwa re tlokoqa ke taba tsa community ya kere le ka atla la tlokoqa but group nya lona na ke utlile fela hore ho pushwa agenda ya maqulwana mona hore lekulwana le itseng le batla ho ntshetswe pele ditabatabelo tsa bona ke a ipheta hape ke bone dingwe tsa monate ka sekgowa lona ntho e ke ntho ya maqulwana re tla iqoqa be ke tlang so e ya hore le hore kliniki ramotse ke owe arabin so ke santsane ke tsho ke re batho la ba le ka hara group motho a buelele yena se ka buelela batho kao fela because if batho kao fela ba ne ba re sebaka seo kereke e tlowe re bua ka re estimate ka hara wo 32 re na le batho ba bakae batho bao ke bona ba reng kereke ba e tibela but now if na ke utlwe fela maqulwana ntse a re and bonneteng ha re hasetse gore re kene taba dipolotiki gore mang o tshwanetse a kgetho e be le councelara kapa se ka ba le councelara taba rona e gore kereke mo kereke leng teng ga ona tliniki e tlo ao ke yona taba rona mo e leng teng mo tliniki e leng teng ramotse o re ga iyo le plan eo ga ona le budgete eo o ntse dipatlisiso a buisana le MEC tabe jwalo ga iyo so tlhokomelang banabeso tlhokomelang di-group tse le di creatang le tlhokomele maqulwana ke a epheta gape le tlhokomele maqulwana kara because wo 32 e na le batho ba bangata ba tlhomphegang ba batlang tswelopele ba batlang dintho tse ntle mara maqulwana a dula le teng ga fele ko re la o ka etsang wa rata wa etsang but ke a leboa le arabeile ga iyo taba gore o tlo ba le tliniki ga ona budget ga ona taba e jwalo moruti tswela pele o ne o rapele mo ngwaneso tabe jwalo ga e so ka e ba teng and ga iyo taba gore go tlo ba le tliniki mo kereke leng teng ke gopola gano go tloswa kereke ya mona zone 10 ke zone 10 yes e ne le councela Phumzile ne ke sa thaba le teng because kereke ke part ya community ya rona councela Phumzile ha e nka ka gore ke lwana le ena hantlentle ga o fiwa microphone ga o a tlameha o lwana le batho hantlentle o tlameile o tla o ipreparile o tsebe gore o bua ditaba tsa gago jwang le bomang ke a gopola le nane e tloswa mo zone 10 mo kile ka ba vuka le gagolo gore mara jwala le tlosa kereke letsa tsene ka mora moo councela ke a gopola kile ka bua le ena e ne se taba gore ke ntwa ena ya lehloyo no ga re a tlameha go tlhotlheletsa lehloyo ga re a tlameha go bua dipuo tse tlhotlheletsang lehloyo re tlameile re bue dintho tse ahang community e se ntho tse dividang community ya ba ena zone 13 then ka kena go yona le yona ka tsela e ne ke kene mane go yane ya zone 10 ga ne o tloswa kereke moo so ntho e re etsang mo re a buisana le community ya rona ba tla re ya entertainer ne ke bua bekenyane feeling e arabeile ha hona kereke tloetsu ha hona clinic tloetsu ramotse we arabile then bana ba isuba sanko ksa le bua hape biketlang etsang gore le arabe di call tsaka ke le boela ho hlompa ngolla ntse ke le hlompa le nna tlhom biketlang re tlo qoqa taba tse le di utlileng tse le sa tse le sa khotsofalang ka tsona ha re tlo di bua hona moyeng mo tlhom bana ba isu letle re tlo ho tla kere taba di lukiswa ke molomo di senywa ke molomo jwale ke tsa kgweletsa gore letle
re tlo bua.

0: All right, re tswela pele ka taba tse ding tse re tshwereng letsatsing lena la kajeno. E re kutlwe mona he.
1: Dumela, dumela ntate Phadime, dumela. Ka moo ka lekwa le mamedi ba lekwa. Ntate Phadime, batho ba bang ba bua fela wa molomo o etse ditse o bua. Le ha motho a sa bue ntho e right, a utlwisa motho bohloko, ha a ikelellwe hobane o clever too much ka molomo. O clever haholo ka molomo. Mara jwale wena o thusa setšhaba, ha ona taba o rona motho o reng ka nako mang. O motho wa batho, o thusa motho o molomo, ga o kgethe. And-e o tsamaya gantle ka process e right. So ausi wena na bua jwalo go wena, mofe Modimo, o clever haholo ka molomo, o tseba haholo ene tsa ga di a botlhola tsa tshwanetse gore a di bue bua taba tsa batho ba bangwe.
0: Ke a lebogang. Wa bona a nka tisa ntho tse moyeng, batho ba ka re ke a fokola. Nna ke impacta maphelo a batho. Nako e ke bileng radio ka ntsha profile ore se ke ntseng ke ntho tse ngata. Gore go etsalang mang ke tswela pele. And as a journalist, o se ka dumela go ba intimidated. Nna le batho ba tla intimidate gore hey wena o le tje. No, se ka ba e dumela. So ga ke dumele. Ke a lebogang gone message o ke ona ne ke o batla ke kwala ka one. A ke dumele ba intimidated ke mang kapa mang, because mo fielding e ke leng yone wa chesa wa futhumala. So nka se be intimidated because o sane ba tlo re tjena a le ha le ka re tjena o tlo lla wane ha o tlo lla ba tla ba o bitse malla. So setšhaba se ke tlo tswela pele and non-stop. Go tswela pele non-stop. So ena ake arabe batho radio, batho ba mametseng ba tla ra motlokwa monna jole. So re jwetsa ntse re sa batleng go dutlwa. Mara if ka ntle o radio ha o ke tla o araba. Ka ntle o radio ke tla o araba. Mara jeje fela nna I'm too smart man. For araba nna ke smart man. Ake araba ni le ntho tse machila. Nna I'm too smart. Ke amoela metu a ka kwano. Ke mmakaletso re mona ke nka re batla go lwana tje ntate moshe
2: ntate Phadima kgotso
0: o pitse hantle
2: a ke petse morene
0: no ke a phela
2: ke me hlo ke makete fela ke ipotsa bana jwale ho etsalang
0: gore monna la batla go lwana ho etsalang ntate moshe o tswa ka mane ka ward 11 ntate moshe o re tshwaretse ditaba me o na le sello sona le sona dumedisa ba mamedi wa beya sello sa
2: ba a e botle ba mo ka fela what la ho loka what 11 ka mo ka jego ke specifically ha ho loka what 11 ka mo re na le sello mana ha ntse ke tsamaya mona ka ga what 11 o tsa rona re di activist ke we not politicians re di activist so bona ho le activist jalo o kena ho hlo mo ile ngore ho hlokala go batho ba hlokang thuso ya hao ka potsietso ya hao wa kena o bona jwale ha ntse ke kena ke tsamaya mona motse mona ile ga kena ha mme o mo mane ka ha ke tshone ke bitsa bitso la yona jwale mme mane ke ile ga fitla mo ke mona a kentse di pipe mona na di go mona ka ba concern a holo jwale ka ha bana mme ha le di pipe ke na le mkhukhu mona ho etsa lang ka ke lo mmotsa ke re mme ho etsa la la mme a bua ga o hema ka mochini
0: mme o hema ka mochini
2: o hema ka mochini ona wa oxygen so a blela go di lungs tsa hae di tsa fela because o nana treatment ya TB. So treatment ya TB ile ya mootla ya mootla di lungs tsa ba tsa fela. So ha asana di lungs tsa risana that energy ga ka gona heme ka tsona tse tlhoga motšhini now and then.
0: O sebedisa motšhini.
2: Sa motšhini ona ya. Tola ke re normal okay. A mponsa ona ka nnete ke gase yena e kana le motšhini ona ka jwale motšhini ona o batla o o kene mo blood tracking
0: okay
2: o plug electric ho ga gona go mo boost ga gona ho hema jwa matshwafa ke re ha sa gona ga hema jwale kana go ile ke lang a maholo ho bona mo ke sa le it's very young lady man ka bona hore ye man ke ntho bohloko ena kana ka jwale ho etsa la e mona a re hangata o nka motšhini ona wa hae
0: alright
2: a lo charge somewhere mona le motlaka seteng hore a gona hore a heme because jwale ha botlolo ena e fela e ka fela thola re se fedile and then tlamela depende ho ona na wa electric
0: okay
2: so jwale wa electric ona because ha o sebedise ha holo because o hloka a onke a le motlaka senga lo charge then ha le mo a charge lena a charge the time a khutla hape thoi se le bsiyo now sali in danger o bona ibile ho jolo ho etsa la rena le 10 numbers no ya basadi ba ntse ba hloka ba babula so it's very dangerous outside ho no jwa so now tla mla khutle ka ona atle a kene ka tlo ba le thaba fitla kena ka tlo because o gukile o sa bimetswe ba tla ka ka la fatse hape so now ka okay ke into bona ngo e ka o hloka ya o hloka hala go ka gona o thusa hala ya holo ka yona a gona o wisha go ka ba le ha ofinyana le go ka holo la electric mane ho tlo le ke distance ba go ka mikhukhu
0: o ka mikhukhu
2: ka mikhukhu mane ka phase 3
0: o wa tlo wa lo charge
2: wa tlo wa ya lo charge so ka rene man ha ke bona go ka tsang le nna ke bona go ka kopanya jang as an activist ka ya location e mona so ka tla bona ke kopu bo le bo mang ke bo le mang ka go tshwara lona le party ka te party ma ona le selo se ke kopa le sona monana mme ke ona o hloka thuso e tsena e so now ke lana ka bua le ntate ke motse banga holo mane e plaka mane ka phase 5 e le ntate moji
0: ntate moji
2: ya moji solas ke le ka ka motshwara na ka motse ka monna o ka gona ho thusa ha o thusa ha le tsena na a e yena hla bua ka yena hana mthatha hakalo a ka gona ho thusetsa mari hey be ke re wa tsaya ke tsebwa ke bona le nna hana ha ke ka ya ho batho ba ka ya le bona ba ka thusa hore mme ona re mo thusa re mo kenyetsa sola jarete ho yena mana a gona hore mchino na wa hae bona a o charge a ska na atswa ka jarete
0: a ska na atswa lo charge
2: a ska na tswa lo charge a khutle hape ha khutla hape o sa gathetse hape o ga ka khutla lo charge hape
0: all right o santsa no buile ka ntate moji ere ke mo batle mona ke bona rena ke motho e re lelang ho yena mona ere ke matle mona ei ntate o tshwere taba e se mona di taba e o e tshwereng e laba teng ka mane ka sicelo ka ka mea thone re kopane le yona ra lela ho ntate moji a re thusa mane ka sicelo a fana ka dipanel mona etsa mona thotsaganya mona ere ke bone na re ka mofumana ke re mokenye tabeng tsena tsentse re bua ka tsona taba ke ena ke ka ward 11 ne
2: ke ward 11 okay. 11 ka mane ya ke ward 11
0: okay ere ke mmatle ke bone ka mofumana ntate mojina a ka thusa jwa mona

0: Alright, re ke tsware he re shebane le taba tseding he kwa no tse re tlhobisitseng ka mane ka what 16 ho betse hape ho na le ketsalo e etsa hetseng letsatsi la ka jeno e ya seketsalo e monate what 16 ka mane ka Ramaphosa ho na le ketsalo ya hore mokganni wa besi a neng a lola tabana tsatsi la ka jeno hoseng ya o ile a qabana le ntate mo mono ntate a re o hata jwang ba hae ibile besi a rasa ya ba hwalwana mono ke a leboha bomme ba bane ba tlisitse bana ka moo bakeng sa hore ba palame moo ke leboha haholo ha le ile la etsa bonnete ba hore le a leka ho thusetsa wa tseba bomme ha se ba thusetsa hore o se ke hwalwana ke leboha haholo ei man mana khona nna ke tsebo ho etsalang ntate ha o sheba videong ena o re besi ena ya morasetse ke ya pele besi e tlolata bana ba bona ka moo o re ya morasetsa ha o mametse mono o re a sa e batla besi ena ke ha hae moo ke shebile mo ne besi e eme teng ba shutile mona ntate o re ya morasetsa ya ba o sa rwakana o hlasela ntate ona a kgannang besi bomme ba e kena ba thiba mono ra butle ha o etswe jwalo besi tseo ke tsa ntate Mpembe ke la bua le ntate Mpembe ka jeno ka nnete o na le bohloko mane o na le bohloko ntate Mpembe ore banna jwale ketsahalo e tje hobaneng ha o tshwantse o hlaselwe batho kapo ntate o a ne a tlolata bana ba rona ke ile ka bua le ena ntate Mpembe ka jeno a o na se monate mane ha se ntho tse hantle tse re di bonang bana ba banyane bo bonang hore ba bang mono ke ba yang primary ba bona ntate a rohakana a lwantsha driver ya besi mono a rwakana a lwantsha driver eno ka bua le warrant officer Madiehe ka mane ke kene ae Mahlomola sergeant Mahlomola ya ka didiere e ke di fapanya o ntshwarele sergeant ya fela a go fosa renke ka spoliseng o entse molato mogolo o ntshwarele sergeant ka buisana le yena ra ke tsalo ha le jwalo o ntse le matsatsing a phomolo fela ba ka tla sepoleseng jwale ne ke itse ke tlo bua le sepolesa ke ba re tlhalosetse kotsi ya taba ena ya go lwantshana fumana motho a shapa e mong kapa batho ba lwana tla ke rebe ke tlang sepolesa ba ke ba tlo re tlhalosetsa ntho e ya go lwantshana re le batho re kotsi ga kakang gobane ka nako nngwe taba e ya go lwantshana e qeteletse batho ba bolayana kapa ho bolauwa e mong jwale ke ne ke kopile sepole fela ra leboa sepolesa sa didiere se ile sa ya ho ntate ono se lo bua le yena ka thata ka mono ra leboa sepolesa sa didiere se ile sa ya mono sa lo bua le ntate ono ore monna as the last year o hlasela ntate ono a besi o ntse o bua gore o hata jwang ba ha wa o rasetsa ska ba hlola o etsa ntho eo tshositse le bana ha o sheba mono bana ba tshuile hlasela ntate a kgannang besi e tlolata bana ba moo e pataletsweng hore government a re bana bana ba seke ba tsamaya ka maoto ba seke ba sokola ke ntsha dibesi ke a ba patalla mme ho hlasela ntate ono ya etsa mosebetsi wa hore bana ba rona ba fitlha safe sekolong ebile wa ba kgutlisa taba eo re tshwela ka mathe taba eo ya hore ebe ntate o ile a hlaselwa ka tsela eo re tshwela ka matha se ntho hantle bana ba banyane ba maketse mane ore ntate a re kgannelang o hlaselwa ha ka keng a hlaselwa ntate mamedi dumela rapela le ka tlhe mdlompeng
1: ntate
0: Ai man. Ei. Ba tshuile bana ba primary mono man. A le nane ke tsho jwalo mo don't do gan. Ne ke tsho jwalo.
1: A ga mo le ba mo kwallo tswile.
0: A le nane ke ba mo nka e tronkong.
1: Thank
0: you. Ei bana ba tshuile man. Hlaselwa ntate ona kganna besi. Le nane ke re mo don't do gan.

phephu ntate ntate tsoa lo sebeletsa bana ba hao o fuwe msebetsi tsamaisa bana una hane ntate bana ba shebelletse bontate ka bontate a hlasela ntate abalata gore ntate a tsamaisa bana a hlaselwa ke selo manse ke selo manse no sa hore ntate yona o tseka re be se ye me jwang ba hai ene jwale a u sheba maponisa tlile mono abile a khalema tabeno jwale o tseka jwang ba hai o tseka le lerato jwale ke a ipotsa gore di transporto tse tseletsang di utara o sentseng kambana ntate o phela kae nna ne ke itse maponisa a fitlha motho o ne mo trong tugan.

0: hore ke bone le etsa bonnete ba hore ha hona motho ya tswang ko tsufumana hore mang sa lemetse mang sa le kae batswadi ba ba ne ba tliste bana ho sane le ba feletse a phete hape le ba feletse ga le bua batswadi ka hore le tlise bana ba lona mono ba tlopalama mono feletsa bana ska ne lentse le taba e ya hore ke bone le sa irate ntwe la itshwara ka bahaleng ka jone ra le bua ra le bua
1: Hey, hi, ntate. Yaba bohloko taba yeo e ke utlwa ngwana jwale. Ae, yaba bohloko. Ntate o tlameile ka nnete be o kwaletswe.
0: Yes.
1: Bana ba o ka nnete ba utlwile bohloko bana ba tshwile. Le nna ke le motho wa moholo nka tshoa ha motho a shapua. Au, ae.
0: Hai. Kire, ntate o na le patsi a mootla ka di-face mona mootla. O tseka jwang? Motloko a masipala tlamehile a rute batho hore ntlo ya hao e nka jarete fela ka ntle ke ha masipala. Ba bana ntlha ena a e tlhagisang mamedi mona go na le batho ba bangwe o fumane gore mo re tshwanetse re tsamaye teng o entse paving e telele mo rona a ba lwana kwata gore e re tsamaya hahae o tlhagisa ntlha ya botlhokwa jale motho o ne o tseka jwang a ba kinye motho a mootle jwang le gore ya re a sa besieno ei banna ke le utlwang fela ntate padi mama ponisa wa wrong ha se ba ahludi motho ha pa mise diteletso haye hape videong e uting wa tsama lena ne ke na nne hore o tla kwallwa motho fela a ke tsebe hem ba isebitse ne ke na nne o tla kwallwa ya o shapa motho ke tlolwa molao ne ke na nne o tla kwallwa ne ke na nne jwalo ho rutla kwallo ba no tlotse molao
2: da do pa dinga da depart mo ba ka u donno
0: ne ke na ne hore bo nete nete nete nete ntato tshwantse be robala stock sing ka jene ke a ke shebile tsela eo a neng a lwana ka teng ne ke na ne hore ka jene tla ba robetse stock sing ka jene mosebetsi wa SAPS ke eng mara yo ke bone that video impi video eno ntate e bangela hore ke a buti motho ke molekane wa motho emong ke motswala wa motho emong a kikiritse jwa ke motho a tsekang jwang le hore be se ya rasa awu man awu masawana ntweni

0: a lokelang gore a ye teng a dule teng.
1: Ntate Phadima, ntate ono tlamehile a kwalelwe, molao wa o sebetse ka ntate ono. O kwalelwe ntate ono, maponesa tlamehile a kgutla tlo nka ntate ono. Yanong maponesa a na tlile mane ga etsa mosebetsi wa maponesa. Motho o phamiseditse ntate ono mong letsogo ka pela bana. Mo eseng gagae, strateng a se gagae ntate. Maponesa a etse mosebetsi wa bona, ntate ono ga o kwalelwe ntate Phadima e kgona.
0: Ai ke a belaela man, a re a se le ngwana ke moshanyana man, a stout molaetsa o ngotse jalo. A lena ke a belaela man, jwale ga e otla bo 3 mona ke ntse ke tshepile ke re ke tla utlwa go thoseleng. Jwale itse a ke founela mang a dibeseng tatempeng ba re ba ile sepoleseng man. Jwale hosane bana ba tla latuwang tate o tla theoela hosane ka re ae man, motho ona tshwanetse ke bo tshwere man. Ei ka re ae man, e ka ba ka tlola ka rama motho ona ke be a le tšhankaneng, tlamehile ke be o tšhankaneng o tshwerwe.
2: Nna ke re maponisa a boe wena motlhokwa ba fitlhe ba monke, batswadi ba bana ba bona ga ba ka ba tsoa gosane ba molata ba ye police station ba fitlhe ba motshwarise, ba fitlhe ba motshwarise. Ga a tlhompha bana bano, ga a tlhompha ntate wa batho
0: onna.
2: Ke a belaela ne sa tlameya be ba motloeletse batmara still e ntse le fresh e sa chisa, sa chisa yona ga e so senyee. Jaaka nna tlameya ko ra tshwarwe batswadi a se re eme gantle mo molao tlameile o tshona o etsagane. Tanke ntate
0: ya ha mohlompha ho hang ho hang re a hlomphana re le batho ha hlompha ntatu
3: re mo tate Phadima ntatu tshotsa kwa lo ba na ka tsebo ya ke tseba ka ntle o charity le shega 1 meter maspala le wena maspala le monga charity le shega 1 meter outside your yard ne tshotsa tshwawe ntatu
0: tate Phadima ma bitsa mapolisa re tlobotsa dipotso ke tla ba bitsa mapolisa di die re be ke tlang gore utlwe jwa monna a se ka kwalo ke a ba bitsa be ke tlang ba tla tlhalosa ra re le sepolesa re sebetsa tjena re fumane tjena ke tsalo gotho ebile tjena tjena ba tla araba tshwanetse ke ba bitse be ke tlang gore go na le ntata ileng a tlhekefetsa mokganni wa bana be ke tlang ke tla ba bitse ba tla re araba maponesa gore ke tsalo eo e tlile jwang le gore ba e qetile jwang ba tla re araba maponesa
4: tsamaisa motlhoka ephile ko tlhomphile hei mante se se di etsagala hai yanka ntho a tshwere wa tsepe kanti maponesa a sale kae a sale kae maponesa ke a leboa motlhokwa ke ntone tshwane ka zontime
0: ke a lebogo ga re bua tse tshwanetse ke be motho o paqame bomme dimbokoto ke bone bomme agolo bo ntate le se ka re ke a lekgetholong ntsebiseng o sane o e tsalang besi eo tlamehile be eme mo go sane besi eo tlamehile be eme mono go sane e nka bana o ya sekolong go sane.
1: E sile ntate Phadima a belaela gaolo pelaelo ya ka e kgolo ke bona go maponesa gona South Africa a ya go feila ntate Phadima ntate o la tlamehile o kwaleletse ntate na ga bona video ena na ntlwaka e botlhoko tabe ya gore ntate a shape motho jalo ka pela bana ntate o bo smante e tsagalang ga kore ka bonnete fela ntate wa ka gae e botlhoko ntate o nana gae tlamehile a kwalelwe ntate o nana mme o aketang o bua nnete ore e ntse e le fresh ntho enana maponesa a gutlang ke motho nana ntate motho ona tlamehile a le go kopana le molao a rutwe molao le ba bang ba tsebe molao gore jarete ya gago e felela mo kgathuweng teng fenseng ga seng kanke go fense kanke go fense ke strateng ntate Phadima e kgona le nna ke a belaela gaolo ntate Phadima ga o tle maponesa a tlo etsang mosebetsi re kgotsofaleng re le setšhaba sa South Africa o bontsha gore re safe
0: ya monna ono gantle ntle tshwanetse ke be ile a kena ka moravene o latela video eno ka mokgoetse monneo tshwanetse ke be o seleng ga re bua je se ka na a nothiswa supiwa ka monwana tlamehile ke be o kwaletswe ka jeno singing
5: ntate Phadima a ke tsebe o baneng ba ntse ba re le gore ke ntate one o tlhokile o itlhompha ena a se ntate next ke moshimane o se le hampe ke thotheng moo ke thotheng thothe ae masepala mo ntate wa emeng ntate o tlolata le bana ba banyane nagala etseditse bana droma jwang ka ntho empe
0: etseng
5: ntate wa selethaka gae
0: ga
5: tshwarwe man le nna ke a tshwa ga a tsamaye diseleng a le kopana lethaka tsa gae
0: a ai khona man o itse tse bana nthung bana na ba tswile man ba maketso ntato a wotla ntata re tsamaisang a ri sa school nga rato ba ninga itsa tshi ba maketse bana man man
6: ntipadi maleka ai a bona bua ka maponsa di dire ai so fronsa di sene
0: eh
6: ai ntato
0: ke ya lebong ere ke fite ke ya ka maqhinqhing sibaka steng o thuke maqhinqhing ke re report ka maqhinqhing ona le taba entse e tsahala ka mane ka maqhinqhing batswadi ke tla letsetsa ba mmalwa ka mono o sane kutlone thoditsa ma hantle na o sane be se tlatla o sane itlong ka bana o ya sekolong o sane ya tla bese tla letsa mono kutlone thoditsa ma ile hantle na o sane be se ya tla motho a re ya marasetsa bana ba ntse a robetse kana go ka poetsa la jwang ka motho yo bana e bana ko e o monate South Africa be se ya marasetsa rasa au wa bana e ka go tidinya pika tse ka makeshini mo ho sa robalwe yena o lela besi e sa esa etseng le 5 hours yeme ho tidinya dipika weekend mona yena o lela besi e sa etseng le 2 gore ke bala le hours tse ngata besi eno emela bana bana ba qeta ho pala maetsa ma ya marasetsa au wa bana au wa o gore ke ka maqhinqhinga kwa

0: Alright, ke ka maqhinqhing me salting. Hello me. Le ka hle me wa. Rapil. Man, hona le taba tse tsa etseng ka mo ka maqhinqhing. Ho etsa etseng ka mo.
1: Ntate podi me ho tseng ne, ke bone batho ba contract ba fitla ba tshepa ba tshepa then ba tshepa pla ka tiaka. Then ba fitla ba mplella hore tlamile ba tshepe ho fitlela ka ra ja re. So nna ka ba blella hore mo makeng ha ona mthwana le dipantiri ka moo. So le nka se dumele ba tshepe ka jarteng ya ka, ke so bone proof ya hore pleke ya bona na. So ba tshepile mo ba tshepang teng. Afternoon ka bo past four ba tla le bontate ba bang ba babedi he. Bontate bana o mong o re o tswa mo shed group. O mong ke a rekileng.
0: Okay.
1: So ona a rekileng gore o batla go aga le bota moo. Go na le project ya tlo enyetsang ke le project ba itse ke teachers station. So ba tlo o tlo kopa go sheka moo plekeng eo yena a entseng a e patetseng. Mosebetsi wa gae o tswele pele because of o batla go developa pleke eo. Then o itse ona monga pleke before December o tlo tlameya gore a ba refile mangolo be re kobile ka moo because of yena o batla go sebetsa mo a rekileng teng. But goreng tsane tsa otseng ga ba qeta go bua ntlheng gantse ke emele bomme ba bangwe motho ya re moo re botsana gore jale go tsale because rona re sebe mixe ka taba eo. Ke mo ntate le keletsana a fetang ra mogeletsa ra ya go yena ra mo botsa gore na wa tseba ka taba eo e tsagalang monana ke are yena o iponetse dikina fela ke diriwe moo ga sebo go e tsala ke re batho ke bao ba etsa foundation ande nna ba nthusa gore tlamehile ke shifte plekeng eo. So a rena ga sebe mixe o tlatla a tlo bona gore na go e tsalang.
0: O batho bao ba le hlaloseditse gore ke batho ba rekileng ba tlo etsa ba tlo developa ka ha ba rekile sebaka seo ke ba aiba ba kae ba dulang moo bonyane fela Alright, hari hano ro rekile ibile hari dumelo ro rekile fela ho batla hore mhlomo councilara le motho ya rekileng a hlalose hantle motho ya rekileng fane ka bopaki ra sebaka sena ke saka ke se rekile ha motho ya rekile ha tlotsekiswa mara ha isna ntho tse hlaelang bo ro rekile bopaki ke bona ei ha jwale ntse le thata bane o santsane a bua ke le bone lengolo leno fela motho ha rekile sebaka o tla ba le title le ka baka la gore o re ke diploto tse tsa hlalosang gore o di rekile ha ka buisana le baahi a ba bontsha bopaki ba gore nna ke le nyeunyeu ke rekile mona mme tulo ena ka ke tloetsa 1 2 3 e utlwala antle ebile ga ona motho a ka motsekisang ha jwale ha e soka e kgotsofatsa gore nnete batho ba dulang ka moo ba lokela gore ba tswe empa ha a ka hlaisa bopaki batho ba tla itlhopha ka baka la gore motho a rekile a ka setsekiswa kere ee fela baahi ba se ba e tseba taba e gore go na le motho a hlaileng a bileng a re o rekile ka moo
1: mangwelo o rafue gona ka jeno le kinana batho ba anyang dipoloto tseo tse o buang ka tsona tseo tseo ba reng ke tsa bone ba rekile mangwelo ao e tlo sendetseng ona ka jeno jenana
0: a na le dinomoro tsa bona mangwelo ao
1: mangwelo ao a ngola fela gore ten number mamalemamamamamamamamang ke tsa yena motho a rekileng
0: ha a sia le dinomoro tsa gae
1: ha sia dinomoro tsa gae but motho a ne ke bua le ena a reng o sebetsa mo shepe yena ke na le di-number tsa gae motsolampha di-number tsa gae then a ka communicator nna le ena
0: allright wa tseba ke tlo etsa jwang ke tla dinka se ke se moyeng mona gore ba e hlalose hantle mme mona ha ona motho a tsekang gore ga sa bona fela ba etse hantle wa tswa motho a re ke tulo ya ka ena a bile a bontsha dipampiri bonnetenete ga re a lokela motsekisa ebile ga ona motho a tla motsekisa ke tla dinka dinomoro tseno bakeng sa gore le baahi ba tsebe ke gola le councela o tla etsa jalo fela obane ka nako nngwe di a e tsala ntho tseno a fumane di e tsala ka tsela e re sa di utlwisising fela re batla bonnete fela ga re fumane bonnete re tlabe re kgotsofetse
1: nna ne ke sena bothata ba go tloa plekeng ya bona ga fela le nna nka ka ba le bopaki bo feleletseng ba gore ke ga bona mo
0: be ke tlang re tlabe re bofumane bonnete ebile ke kgola la botlhano gobane o tlampa dinomoro tse ke buisane le bona re shebe mono re tse le bonnete ba gore a ke rata fela moya o ona gore ga o tsekise motho polekeng ya gae ga fela bonnete bo le teng gore ke bona ke bonnete ba gore sebaka sena ke sa bona alright ao ke na le ntateng dadi ao diploto ao di otla o ya kwana le kwana o tla ba shebe bonnete company e rekileng ke mang ke tla mo bitsa be ke tla mona ka tlo sheba mona fela ha ba ka refa bonnete ba gore ba rekile re ka se tseke le bona gobane ha motho a rekile ga o mo tsekise empa ke tla mo fa taba ena le lengolo lena ke tla mo bontsha ke re shebisane mona gore nnete batho bana ba rekile re be le bonnete re batla bonnete fela ke a leboa mme wa ka utlwa thank you ya ke tsa maqhinqhing ntatendane ke diploto ka mone ka maqhinqhing ke wo 39 sebaka seno ke maqhinqhing jwale ke rata moya wa mme a re ha e le gore nnete ba rekile ha tseke mamedi dume ndade
2: ka
0: le batho ba dulang mo kutlwa hantle ngwaneso e tshwantse e be ka tsela eno e jwalo ya gore a tlhalose o be le ntho le dipampiri tse tlhalosang gore a rona se re le di-ownera tse ntšha kwano mme wa mo utlwa gore a gana bothata o tlamehile a tlhalosa a kore ke boneng ka nka fumana ntateng dade mona o tla re thusa mona ka taba ena ya ka mono ka maqhinqhing ke wo 39 sebaka seno ke a lebo ntatendade a kore ke fumane ntatendade mona ke bona ona a ka re thusa diploto ke a tseba o di otla robetse mona wa di tseba gore di sebetsa jwang ntatendade wa pela taba ke ena ka maqhinqhing ka mane ka wo 39 haufinyana le eating site mme ore ba fumane mangolo batho bana ba re ba rekile ba tlo developa ka moo ka mora eating site go na le sebaka se seng se otho ke maqhinqhing pele ho tshepong ka moo
3: maqhinqhing
0: tulo eno otho ke maqhinqhing ka morago station ga o le eating side ka nqena ke ditsha tsena tsa sabalente ga o finyana le tsona ditsha ka morago ka mona ke diploto jwale
3: but motho a kere ga tla wena a re ke rekile setsha ke tshwanetse go fetaeele simple nke setlho wena ke re setsha sena ke saka ke se rekile mare e ke sa o bone setaeedita ke ga e tlhokane le gore eo re ka isa kwana le kwana let's say ke rokea ke ya moo ke fitlha ke re okay stance number 39 ke saka akere wena ke o thola o dula moo ntho e ke tshwanetseng ke etseng ke setle ke fitlha ko o jwetsa ka molomo tshwanetse ke re ndate padima stance sena ke saka ke se rekile title deed ya teng ke ere o fe copy ke be ko explainele kopa o nke copy ena le wena o ye lekgotheng la gago le check gore na ke ya mannete na ka bokelsha e simple ga motho a rekile repatlela fela title deed ga ona motho a tloyang stanceng a fitlha re ke saka sa tshwara title deed
0: ka mantsamang ntho e tshwanetseng e etsagale ka mono kore batho ba ba rekileng ba fane ka bopaki ba hore nnete ba rekile ke bona ba rekileng ka moo.
3: Eh, a ke re mo hudula batho.
0: Hudula batho mo.
3: Eh. Eh. Ba ba rekile a se thata. A se thata. Ba ntse fela tete. Ha e hloke le hore re ka itshwarela meeting. Bona fela ntla ba tshwantse ba etse ko re okay, title deed ya rona ke ena re rekile. Re kopa lona le lo e check. Then o etswe meeting e ha se e check o hudule fatshe o buisana. Okay, but ba understand se ke sa bona. Title deed ke. Remember, re no a re no o tle le pampiri e nngwe ntle le title deed ya so le jwalo. A re batle dito se re batla title deed ya so le jwalo. A ke re o resistance ke sa hao. A o resistance sena ke hona ntse ke se reka ke hona o ntse etswa process o re ke sa hao. Immediately o use lentswe le ke sa ka. It means o tshwanetse o tshware title deed. Ke se re fela stance se ke sa ka. The next thing ha wa tshwara title deed. Because remember ke tshwanetse go the process it's an onal process of a greater sense go ona re sign and dipampiri ya ke so mo re sign it to say ha ke se reka jwalo ke so mo ke batla lo se sheba ke tshwanetse ke tle go jwetse ntate pa dina sense se se ba go reka se reka and go ona re ntse re sign the deed of sale ntse re etsa e then mhlatha ke deed itswa ke atla ha ke ka go jwetse ke re ke sen ke na he tsaki deed ya ka sense tsena ha ke se rekile ha re sa bua ka hore ke batla sleepy ke batla deed of sale ke batla title deed a ke hore ke sa hawe. Remember in terms of property ha ke re ntlo ena ke yaka tshwanetse be ke tshwere title deed a ke re ke re ke yaka a ke hore ke yaka ke sa tshwara title deed le kolo ya ke ven one in the same ke ke yaka ke tshwere dipampiri tsa teng.
0: Ndate ndate ke tlo letsetsa ke tlo re etse nako re lo bona ba ahi because ke a utlwa ke diploto nyana tse mmalwa ka moo mhlomong ha ona letsedintse o dulang batho mono ho shejo re diploto tse ba dulang tsona ba safe ke tsamang ke a hopola ono ntse o hlalosa hore batho ba dutseng le ba dutse mo diplotong ho hanto re ba tsebe re mo ke dutseng ke hamang
3: ke e tla di checka wa bona ile jwalo na kong re ona re ka ba advance ka hore bo batho ba re ngona le mthatileng a go rekile rona re tseng ba re fefela number we dit office go bule dit search one a tlang a re go rekile a re thole se re tshwere pampiri ya mo rona go stense se o ya ka di ka dit office se dilonga o party baba o se nine one wa tla go tsaka shano go se go go phise ka speed resent fela. That is why always we advise about to nali du sense sa motho etsa sholo na go le tshwere dit search ya sense se ho elete tsang le tsebo ga e la o ka tla mang ka pa mang a fitla a re no sense se ke sa kana motho a na o phadima wena na a re ke ya ntsa a di re bona phadima then la compare le dit search a tswana then ke sa ha ha di sa tswane ka pa bua ntse tsiko la mme tsa mpopa o itsana e go bana rona re batlana le phadima sense se ke sa phadima
0: batlana ke ndatenda hard load di mayona beketlang hard load di mayona re tse bonnete re thola bonnete me ha ona mothatse kang ha re rekile fela re be le bonnete bana ho o sontso dula batho ha o ka fumana nnete ba rekile ha ona mothamtse kisang ha o ka fumana hore sibitsa motho emong ke mo re mojetsang hore ndate mona mara ho hlalela nye wena o itse o rekile o mang mara re o bone mona
3: ke ha re rekile re thola ke sa masipala
0: e ba yetsa ke ka ho kereng
3: a kere masipala o bongo go ntse ke na check di property tsa hae bongata ba batho ba yetsa ntse ba na masipala ena go go di property tsa hae bongata ha di check ke
0: a re di lo di mayona be ke tlang ka tla jwetsa mamedi o tla mona ke re tloetsa mamedi re mo ka maqhenqeng me o re plus minus ba ka ba 100 ha ba fiti 100 batho ba dulang moo fela ntse le batho ba bangata re shebe bonnete ba hore batho ba ba reng ke ha bona ho etsalang a ke re shebe fela be ke tlang e be re fana ka report e felletseng mme o rae jwale 100 o rae ha ba tsebe ba dutse hamang
3: ba le 100
0: ya no ba re no a ya re tsebe re mo ke a mang jwale ei ka utlwa le kotsi jwale a ke re dule di ma yona be ke tlang re tle le dikarabo re sebaka seo ke sa mang hantle ntle o ba nwa tse wa hopola a ke re ka diploto batho ba rekisetsana o fumana hore le ya rekileng ha reka ho mong a ploto wa hopola dingata dingata tse bang le hore o fumana batho ba le bangata ba kene ha ba botswa ke rekile ho nyeunyeu nyeunyeu yo ha se ha ha wa hopola ha isa le re dubana le tsona taba tsa diploto
3: a ke re jwale taba ke batho ba etsa ba mamela motho a bua ha ba cheke pampiri ke ka ho kubutsa ngo batho ba dula mo ba 100 batho ba le ka mantwana re bua ka matho a 100
0: ya plus minus 100
3: ka ho fela bona ha hona le one tse bang hore a emanstense se re ile ga etsa di search ko di office se di tsa mama mama batho ba 100 because 100 e ngate ke nae tot bua ka batho ba bo ma 43 mara ho 100 is too much because ha hona hore batho ba ngate jwalo ha hona le one ka tsi bang ka emanstense ile ga ya jobe ke mamere apa pitovia ra fitaraitsa ditsetse ya re tsa botsetse tse tsama a o tsonga ile jwalo o go thola gore le nomoro ya sentse tse ba baitse o tlo tsamaya jwalo le tse GIS ke re jwetse nomoro ya mo kima
0: re tsola nomoro ya mo pele then re fumana nnete ke hamang ebe he ba ai ba tseba ntlha e felletseng bana ba yetsa fumana motho ska o tsho mo ileng a maspala re no kerekile mona jwale tshwantse re fumane nomoro ya mono re fumane le title ha re thotse ntho tse kwa fela re tla be re qeting
3: yes re kgone o tseba ba kgone o tseba gore ba dula ama
0: a tate ntate ha re palame ho yona taba ena beketlang re tla nyoloa ka yona se re tseba gore hantle ntle ke hamang moo
3: ha ona bothata ntate
0: ke leboeng a utlwa he ya beketlang re tla e palama mona re tsebe fela ke batla mamela o tlusise ha hona motho ya lwantsha motho a reng rekile re ipatlela fela bonnete re ipatlela fela bonnete ba hore ke ha mammo ke wa 39 ka o kansela saba sibakeng sa maqhinqhini wa 39 ke tla muisa mono thadatsi maqhinqhini tla nyolwa le yena mo a lo bona maqhinqhini ke wa ntate Saba Andries Lekeletsa.
2: Tswalo le padimo le go seile. Ke bona nna ne ya shapa no. O tokana nna le motho mongwe. Mamela ka batla le ke a kopa. Le ke le mfupile sa pele ka mona ka Saba ka mona. Ka Saba ka mona re batla ne ke rena. Tatle di tsa rena tsona tsona go etsala. Wa Saba no e mka le utu. Ke le ka le tofatso ke ha hae mona. So a re tsbona motho a ka owner. Sebaga se se kanakana ntate wa ka awa re fupuletseng le ya Saba ntate padima re ka thaba golo re ka re fupuletsa gobane ka nnete tag le ke yona re na yona go tswa ya tongwana setsatsi le monate baba
0: okay re ke tle ka mona ke tle ka mona
4: go tswa ka stereong go tswa ka stereong ntate padime le kae a re tswile ntate Phadime a ke ntate Mabizela mo biketlong hey wa tswa taba yena ya batho ba hore ke rekile ho dula batho tlamele ba tsamae hey ntso seletsa maqeba ana man ntso seletsa maqeba ntate Phadime hobane ke nana batho ba rekisetsana black ba ya pile ka ho sheba hore okay ke reka black ena ho fitla mona le mane ene e dula batho ba tloa ba ya di ofising ba lo saina di price lo rena ba patalana jwa meantime bona ba tswa ka moka ofising ka mono ba dumelana hore e ke a patala ba tamile ba e ba khutlele morao ka bo ba bolelle a ke tsi ka bo mo tla be rana ke cancel na o bona tabele private maybe a ke tsi yona e rana ke mang a ile jwaro mara molo khotla wa mo a shebile setšhaba masepala gore mang o tlamehile a etse meeting le batho bao ba moo kapo ke private land o tlamehile a bene le tsela e etsang go tlhokomedisa batho bao ba dutseng mono gore plake enana ke processing ya bo e reka and then kapo ke ya kore motlhomong ke kena tseleng ya bo e patala kapo dipuisano tsa ka le motho o ga di tlo felelela after 2 years kapo 1 year ga ke tlhaga mo le tla be le tseba gore pleke e tla be ke qetile go buisana ka ene mme e tla be e le yaka batho bao o ba etsa notice sentse ba dula ba tseba gore pleke ne mona gontentle mokgwana ya rekiswa gobane taba e ya gore a e rela ka ba e reka cash mara o ya pele ka o e sheba pleke and then ga keta o e bona o a gutlho kena ofising o a patala ke nnete ga keta o patala he maybe motlhomo sa nka tsaya metse mangolo ao o a gutla o etsa batho a we ka nqane gore le ba sio ba founelwe ba joetse gore no ka tsatsi le itseng le tle re tlabe re na le meeting o a tla yena monga pleke o a tla ka sekolo mo sesqwe me e sebetsang teng gana je go na le menyenyetsi ya batho bao gape ba dutseng moo go tla mo sekolo kapo go tla stationeng ke kopa nna go batho ba bolelelwe nako e sa le teng and ga batho ba boleletswe nako e sa le teng ba actewetsa dintho tsa bona le bona nako e sa le teng gobane ka nnete ena gore tla actor diretente sentse di raya mekhukhu nna ke bona re le community ga e tlo re thusa e felo ke ntho e sa lokang etlhe e lokisiwe nako e sa le teng ke a e kopa ntate phadimo gobane poleke tse pedi tseo ke sentse ke na le concern ya tsona gobane ke utlwile ka menyenyetsi gore di santse di tlo kenwa diretente apeape di kgathe mekhukhu ya batho so ke kopa gore ma-councelara le one a ka tshwage di-meeting le batho bae ke bona ka nna ma-councelara a tshwage di-meeting le batho ga ke tsena ba teketswe ke mang o tshwage di-public le batho mara ba re server jalo ka community se ka gana jea re voter no mara ga o na ntho tse e tsalang ga ba tle setšhabeng ga ba tle setšhabeng ba trese setšhaba gantle go tšhaba se utlwisitse gore na go e tsalang ka area eo bona ba e ownang jalo jalo ka ma-councele for masepala so ke kopa gore ba re etse tlhakisetso
0: ke lebile haholo ntate Mabizela mamedi ke lebile haholo ba le wena tsatsing la ka jeno ntate ne lano teng o tla tsamaya le wena fitlhela 12 o'clock nna le wena re kopana letsatsi nane la hosane korapas 1 o fitlhela half past 1 ke tlabe ke na le moradikutle wa mmakalela moradikutle ka dibaka tsena e ke a tsamaya moradikutle ebe wa etseba maqhenqheng je moradikutle a kgolo a e tseba maqhenqheng ke sebaka ka mora 18 site mo tuleng tla utlwa gore wa e tseba na moradikutle a moradikutle a wa di tsebe dibaka tsena ya mamedi a re kopanetsatsinane la osane thapelo nelane wa latela.

0: shebana ko o tla jalo metse tse ka bana le shimele betse tshile baby come to me akotumele do as a belief akotumele Mamelo ana tsebeletsa manthatsebeletsa le kwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the valley tumelle nalwana hana ko yemetsena ge fetele tabeng ya rona tsatsing lena la kasheno ako nromelle melaetsa ka mona ka ho ke tlong ka melaetsa me ka thapela ke batla ho nka fela melaetsa ka bang etsheletseng 6 ya melaetsa putso ya ka kereng mamelo ana tsebeletsa manthla na wena mamelo ana tsebeletsa mo dulanteng wena le mo aisana wa hao le rato la mo aisana le salte le phidisana jwang le mo aisana wa hao ke kopa busana le wena ka melaetsa e ka bang etsheletseng fela ke batla utlwa maikutlo a hao fela ke batla ke tlonka le di voice note tse ka bang tse tharo kapatse nne ke nke maikutlo a hao kwa ano hore na wena mamelo ana tshebeletso mantla tshebeletso ya le kwa FM 91.0 wena le mo aisana wa hao le phidisana jwang na le rato la bo aisana le salte le sa utlwana na 0788 5859 5531 0614 000 0731 505 2 07 le rato la ba aisana na le salete wena le ma aisana wa hao le phidisana jwang na le santsa le teng ke bua ka ma aisana wa hao a ha ufinyane le wena ke bua ka ba aisana ba ka mathoko ho wena ke bua ka ma aisana ya ka morao back opposite le front opposite ntumele ke nke mo hala kwana mmamedi khotse le kwa khotse right we be le fats 0785859531 king ka maikutlo ha o kwana hore na wena le mo aisana wa hao le phidisana ka tselala mo gaofe mamedi khotsa
1: ke
0: nya phela njani ba
1: ke te ka kikile
0: sharp sharp
1: go di nna le mentioni le ba phidisa
0: la phidisana
1: sharp go di
0: le phidisana hantle
1: ngwana
0: mme ke eng ena e tsang le phisane wena le mo aisane wa gao le utlwane ke eng right o gauile o gauile fela he ke utlwile ngwana mme ke utlwile o gauile a re nka tlhakare ke legato la bo aisane

0: Ai taba tsa ka dingata ma mamedi wa na tshebeletso ya manhla tshebeletso ya le kwa ntumelle ke nkemela etsa ba mamedi etsatsing lena la kasheno. Ai ka mane ka Sasolburg a ke ne ke tlamehile o buisana le gaitse di ya ka kwano. E fela he ha re di lese re utlwa re na mo mamedi o reng kwano. Koko dumela.
1: Thapelo lerato la bohaisane ha le sa le teng. Nna ona jalo ka mpotsa ona mohaelo ona wa ka ke mang ha ke motsebi ha ke motsebi Thapelo ho hang lerato a le sa leyo ho batho ke nkgono mpati ka da ke mvile
0: nkgono mpati a re ha le sa leyo ha o motsebi nkgono mpati mo aisane wa hao a re ha le sa leyo Thapelo Halisaleyo. Khono mpati ga halisaleyo. Khono mpati ka manaka Dunkinville. Ke a leboga. Khono mpati ka manaka Dunkinville. Ke a leboga. Ha re utlwe Thapelo. Nna le ba aisani ba ka rutlwana jwalo ka ha e ka re bana ba motho from Papa K. Papa K are yena le ba aisani ba hae. Ba utlwana jwalo Eka ke bana ba motho ke a leboga Papa K ke itebohetse
2: ha e Thapelo nna lane dumela le kae gona ga e mona re phedisana gantle le baisane ba gaiso sefapano mamela re phela ka lerato go utlwana mamela yotlhe monate o moka le wa utlwana le le baisane thank you Thapelo bela magene Westin thank you
0: ke a leboga bela magene Westin Sharpeville ke a leboga kgone ntase
3: Thapelo ke nkgone ntase gape
0: ee
3: ntate lerato a le saleyo
0: ga le saleyo
3: Beko opposite front ina na ke sharp
0: o hantle
3: ntho e se e le tensela ho rona ke le bo makhelwane ke bo menene
0: eh
3: a na ke sharp Thapelo ke sharp sharp sharp ke ba clinics
0: all right
3: ha ke ba clinics ke right
0: all right
3: thank you dad ke khono ntase
0: ke lebo khono ntase metsotso le shome pele ho hora ya le shome ho ja ene le motsiare ke ne ke tla re 10 before 10 mamedi wa ena tshebeletso khotsa moganelane ku mametse hantle tjena nna moganelane re phidisana ka khotso le mo aisane waka ke mmamuko ena ka bana ka lethabo are ba phidisana ka khotso yena le mo aisane wa hae wa tsaba ke ne ke le ka mono ka lethabo mmamuko ena mo mamedi wa na tshebeletso ke ile ka bona taba yenngwe mono ke ile ka re ke tla ke chakele le lapaleno mono ke kikilo lo botsa gore hantle a ke le ya bona lethabo mono ke di fletse me hona le matlo ana a di jarete ntlo ya teng e ka jarete e ka hara ntlo tse pedi di ka hara jarete lengwe ha o di sheba wa bona gore di ka hore ke tlelle ho wena mo ke tlamehile ke fete jarete ya mothemo jale ho ile ba le katsatsi le leng wa bana le lifu mono ke bona ke itse ke tla mo chekela mme wono ke mo chekela ke lo mmotsa gore hantle ntle na ehle a ka mphe le hlakogela ile ditla mo ile ngo rona hlaile lefu mofu ha tlamile o kena yena o ka tlung e ka pile ka mantswa ma mofu tlamile o feta a fete plantwa hae a e ka ntlo ya ne ka mogao ke a hana hore koloi ya mofu ke a re nix ke a hana ha mmone ngwana hae ke tla ke hlae ka mono mamukwena ka lethabong ke leboile mamukwena a re nna le wa ka re a phidisana fela ne ke go kofe ka mono ka lethabong ha re utlwe
4: ka mora nako telele e rathaba mana o khutile
0: ga ke leboga ke leboga
4: ela ba mutima a mo di Thapelo ha nna le ba haseni ba ka ke khotso
0: khotso
4: yo ke khotse na esali
0: khotso ya Jesu
4: go ke bana beso a tsala ke tsiwe ke tsamaya
0: okay
4: ke tsama ka sebete ke khotla ka sebete
0: okay
4: le bana ba ba plaka mona ba mikhukhung la ga tole le kalo bana ba teng ebe ke teng go tshese mo di Thapelo ba dlala ja ga teng mona a thola ba go ka tetse go ka tetse ke ka tetse nna la ke siyo ke ntwentle ka ne di haisana le ba haisana
0: all right
4: go bontsha botho ana ke khotso ke le thabo
0: all right
4: go ga ke tsebe ka reng ke bana beso ke la bona pore ke di tlhonofatse ho nna ke tse ke tla e beya ka tsile jwang ke hlile ke le bua mo go Thapelo
0: ke le bua
4: ke dumela tsantla go bolokela wena Chaplain Dokas ka bophelong tanke.
0: Ke leboa Chaplain Dokas ka mona ka bophelong ke leboa Taps. Rona re phitisana hantle ha monate. Re a tsotellana ke nono ra fube aka Mamake Zone 12 for Sebokeng. Re phitisana hantle re a tsotellana. Harukwe.
4: Thabo. Seke Taps and Taps. Nene mo haisane wa ka. Yo mo haisane wa ka. Kidi chef, ha ke tile ha santse a ikeng o ya kwana no kwana o etsa ditaba go re be re qabane nna le yena mohaisane o mo tshabe kana go wena o ikwalletse mara nthotse yena di etsa sefate sa e ha se senye ha se senye ke mohaisane o o wa taga be re qabane e bya ne yena wa tshoga ka qabanya ke sefate tsela ha ke nyu ndo ke ha ba to ke nyu ndo ano re ka reiti a ke nyu reiti festerenyak o bata ga ba ga tsabane ka bakala sefate yena ibiene ke yena a tshonjwana ke mo haisane o ke mo haisane
0: ya ai a se ga ba ka opola sefate sa botlele bobe ya sefate sa qabanya batho ka nnete le tshimong ya Eden kwa ke sena hezone 11 mona se qabanya batho
5: dumela buti chapelo yo wa buti chapelo yo modimo nyentsa ntle ka ba isane o ke phidisana le bona ka gotso ke phidisana le bona ha monate thogolo ke la rato a ga phela ha monate ka nete le bana ba rona ba phidisana ha monate
0: ke a lebo
6: nale mahisano waka ha re tsoseng ga tumedisana ha sampone nke tsa voice to my kids ke sa bona ho etsa hala enna ke re e makeketeng ha a tsamaya makhelano ka makhe o sala le hlala le hloka mona ke sa tswa ke sa ya baneng o no sala o ntso o ntshabela hore na ho etsa hala eng makhe ntse le setse jang ka mo ha le siko mhlomong ke ra makhe ntse ke sheba ha ona le thole lebe ha rona re phela hantle ha monate thapelo mara se nthona re tshekelana bang bo a hisa ne bona bo ntse bo le teng ke a leboga tate nnelana ke ntwe mishana ka zonti
0: a hisa ntombi ke a lebo
7: good evening to the Likwa team the guy is Sutang Sazga, but Sazam. Libua li Cleopatra Mavimbela, Gilabua Facebook this morning. So being in a WhatsApp data can I never know. Mean a problem.
0: All right. Erike, eating yeg, ya cosisi, Cleopatra. Nyaboni tombong
7: tumele 2023
0: I tombong tumelele zona la nyazibona ithi ngiqhubeke phambili I'll get back to you thi ngiqhubekele phambili ntate meti ka zone 20 ke a lebo ke lebo ile ntate meti re ke bo sebedise metsotso ena e meraro setseng fela ke qetelle melaetse
8: ntate la gato le saliyo la gato bo makhelwane ha le saliyo a buti thapelo bona no tsena re phela le dinta solomela go bong batho ba betlela meno a masoma re ka re ka mona ba tibile ha a la gato le salo bo makhelwane bo saliyo next ha o bua le tshi ke ne mtete se face 4 ha le saliyo dok
0: ke le buhile he wa ha mtete se ka mona ka face 4 ke a le bo ke itebohela ka mona ka face 4 me mas tabela ke le boile zone 16 ke a leboha re ke bone mo
7: tapelo
0: a usnox
7: a tapelo hai le rato ha le sale ho ba aisane tatene lane
9: botata le qetwa ke mona le bateng ha le soka le sebetsa ka bo ba le ntwe le yetsa once ha ba le ntwe yetsa ka jarteng wa a o luksantlo ka foetsa something mwana wa qala le fela le gapo ka bona makelana sa le snacks fo wena o se bo fetile ha o sana le gato ntate nalane bothata gore batho re mona ha wa tlamea motho mo a tswele pele ka bophiro ka bo a itse something ka palukise ha hai once wa itse jwalo ah o fetile ntate nalane tlamele o dule o sokola o ska improve bophelo ha o ya pele bophelo mo aisane ha thabe
0: ke ho Snox ka extension 15 ke tsitlwana ntate ke setse ka metsotso e medi fela
10: nna le wena re tabeng ya rona ke setse ka metsotso e medi fela tapelo le mangisane wa ka ga go ka mokopa tshwarelo a re ha no tshwarela bophelo ba e ka o fela jale a tapelo bo aisane ha bo saliyo
0: Aisa, hai ke le bo ba re bo aisani ha bo saliyo tapelo ho ha
11: hai tapelo hai tapelo au so bua nnete hle le nna ke qala ho bona ntwe tjene mo haisani hantle a pilaka hai ke le ke bua maka ke le le bitso la hai ha ke le tsebe au mara nna ke na le 32 years ke dula mona mo kileng le mohlana a fihla nna kile kaya ke etsa bohaisane bano be ke botsebang ba maboko a bolaba hantle tsatsi le for sure ke qeta go tswa gae nna a katlela ntho tseo mona ai nna ga ke na bona shemo maare he se ke se ratang go tlola le seterata go ya kwana le go ya kwana le ka kwana ke bona bahaisane ba ka bana gale re le mona
12: ntate thapelo ke modise ka poloko tormento le batate nonyane telele wa bona ga o bua ka baisane o seke ba tshepa baisane o seke be wa leka wa tshepa baisane ke re ne ke na le baisane mo ke na le dintja ntja tsena ke di kwaletse di ka hare go jarete go na le mme ka nisdo ya ka ka mona le ntate kore ba na le maatla a gore ba reke poison ena ya ditweba ba tshelele ntja tsaka ka mona kore wa tseba ne tlare ga ke chaisa goseng ke thole ntja tsena di tlhatsa madi ka ofela mare ke ipotsa gore motho o e le gong o etsa ke wayo ke eng e kanakane le o ntse ke sa yona mara o ne o tla bone go nana le e nngwe ntja e ne sa batle go ja dijo tseno o ne o tla bona ka yona e le ngga kae mane mono go tshetswe tsona dijo tseno ke mane mo kileng ka fumana te yone monga mosebetsi ona ke ka nesetoo ka mone ne nka bua ka lebitso la yona jwale tjena mara nke ke be ka mo bolela ke mme le ntate ka nis do yaka mona fatsheng la polokong o bua le modise ka polokong house number 123 polokong ke a leboa tapelo
0: madume ntate thapelo hai nna ngwana mme ka nnete le ba aisane re ne re utlwana gona jwale thapelo ga ke tsebe o la seng ya kae mo aisane o laetsa lenyalo a se ka mpolelela ke ga ke maketse fela thapelo re etsa 3 months to 4 months re sa buisane ka mona ka bonane ga re buisane ka bonane ntate moeti a re thapelo mo aisane ke sera ntate tshaba mo aisane ke sera tshaba ke a lebo mme mmamedi a re ngwana mme a re rona re phedisana ka nnete le ba aisane ke masentle ka zone 10 ka Sebokeng a re re phedisana le ba aisane Mamedo na tsebeletsa man tlatsebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the valley. Ke a leboga ka melaetsa a lona ke lebohile hle. Lona ba mamedi ba ena tsebeletso. Ke kopa nna le lona he re tabeng tsatsing lena la ka sheno. Ke kopa o nkadime ditsebetsa hao, mme ka mara o nkadima ditsebetsa hao. Ke kopa ho utlwa maikutlo a hao mo mamedi wa ena tsebeletso. Ke kopa ho utlwa maikutlo a hao ha o qeta fela ho nkadima ditsebetsa hao. Ke kopa o nkadime ditsebetsa hao. Utlwe maikutlo a hao. Ke fumane molaetsa kwano o tswang ho omong wa bamamedi a nromella ona kwano a Thapelo ditaba tsa ka ke tsena, mme ke kopa hore taba tsena tsa ka o ko o di nke o di neletse bamamedi ba ena tshebeletso. Ke na le bothata, mme ke kopa hore le thusetse. Ke etse jwang ka bothata bonana?

0: wa o tella jalo o batla o tshwane le yena mahlapa wa bitsa o batla le wena mo arabe o se ka ba fetwa se wa ratang go o be sona o tshwane le yena o bana ke go utlwisisa gore gantle ntlentle o batla e ithole ngwane se le ntse la modimo le re kgutsa nna ke tla o lwanela
1: ditapelo se o bua le magadi ga o bua ntho eo ya lerato sona ke ne ka rabo makhelane ke sa tseng go tsalang magaleme ne ke tlowa teng mo ntse le tsena e tšhelete tšhelete yo nna batho ba bangatele for tšhelete batho ba dula ba kadima tšhelete ka ba ba tlo mpatala ke re le difamiling jale mme wa ka onkenyeditse ga ke tse wa tseba keng ga ke tse keng ga jalo se ka eng mo batho mara sa bankentseng sona ke rite jwang
2: dumela dumela thapelo ithapelo o tlhoko tabeo hei ke utlwa e nkare e tshwana le ya heso yo le nna mme wa ka ga bona batho ba ka di-next door o ba rwaka a ya go o mong blatabven agana ka mona a fitlha a rwaka moshimanoo a bena a batla le moshapa moshimanoo ke a batla le motshwagisa ga se batho ba baothong ba dikeng ntho seke e keneng ba na le go latlhela ke kelelelo a be gantle yo mme o ka ga rokang le ena batho ba fetang o a ba rwaka hei ga o qala o tla o kena hei le nna ke a ntswetsa gore ke fitlha fela ke fila mabala ke a re ke tlisitse boloi modimo ga se batho ba ba dikelelo otho ba bitswa eng e o na le lefuleleng le ke neng le botlhoko gore mme o ka ka next door e nngwe le nngwe o tla utlwa gore ke gagae ke gae le boka opposite ore ke gagae le ba fetang fela o a rwa kana and ona bitsena ka tlhapa tse botlhoko jwang marana jenana o sa re o betere o etla kotsi
3: Tapelo khotso ngwana mme
4: khotso ntate
3: na keletso e nka e fa mme
4: yes papa ke
3: ke hore a khutlele police station a batle station commander haiba o ntse a tshwere mangolo a ne a e apele a di-protection order a bontshe station commander gore o na le makgetlho a makae a tla a tlo report-a mme o gore a tlo se bua ka protection order empa ba sa mo thuse ka next gobane ga o ka wa e tsala gore yena a phamisitse mme o letsoo o tlo ya police station a lo motshwarise ande mme o tlo kwalwa so ke keletso ke mo fang yone e ngwana mme a ye police station a batle station commander ngwana mme papa ke ka tshirela
4: ke lebohile papa ke ke leboha
5: ntatenelane
4: ke leboha
5: nna le mahisano wa ka ntatenelane wa tseba go na le batho ba ratang go isa seriti wa tseba sebopego ntho tsena kaofela ga jese mastrateng a rwa kana jalo o gotlisetswa ke eng o gotlelwa ke eng but ga gotlelwe ke nix ga o bontsha go tella le lenyatso o nyatsa mme o teletse mme ko re o bona mme a mo tholetse ene mme o ne a etsa gantle ga thola fela ko re a seka thusa ke go tsho se ka thusa letlhanya go tlhanya a sekise go tsho jalo mmaare ka moga etsang ka teng ga e wa bisa maikutlo a mme mane and-e jalo le maponisa protection order ga e sebetse nix a che e thata sefapano mme wa modimo o qeteletse jalo a sa utlwa go jale mphe ke tlogo jalo ke re tshwarane ka matso o ne sa utlwa jalo o kgathese ma gape le yona eo e ntse e le mpe bane ba tlo itsha serithi bane ke batho ba ba gologe ache ke ntombi tshwane ka senten
6: ntate thapelo wa tseba kong keng nna ne ke le nne ne ke tla rekota neo ne ke mo rekote ke mo founung ga keta mo rekota nthusetsantse a di etse kaofela ebe o patle le ga ke le mo bulela case then ka mo

0: Mamedi wa na tshebeletso mantla tshebeletso ya Lekwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the valley. Ka bogotswanyane fela. Ngwanona weso o na le ngwana le mme wa ngwana. Me ngwana nawo ya nang le ngwana le yena. O ile a qabana le yena. Kala maobane ba ile batswa hana mo tshaketse. Jalo ka batho ba batjha batswa ba lo ithabisa me ha ba khutla ba etsa thobalano ba robalana me ha ba qeta ya ba hoseng abuti watswa o ya bankeng jalo ka ha mme wa ngwana ntsa hlapisa ngwana a re ha ke khutla ke fumana hore ho tlamehile go hlape mme wa ngwana yaba ke re ho yena ge ke itswe ke metswalleng ya ka mane ke lo ba siela ho nyane nyana fela jwalo ka ha ba ntse ba dutse me ha khutla mo fumana tshetse bethe ka metsi ebile a ntse a le busy a ntse a tshela metsi hape yaba ke mo qabano ya bona e qalang teng mo mamedi wa ena tshebeletso Jwale ore ntheo ke ile nka elela phoso ko hore le nna ke ile ka phamisa maikutlo ka qetella ke phamisitse letsogo empa ha e hlalosa hore ya qadile nga phamisa letsogo pele ke ausiona le nna ka phamisa letsogo ya ba wa tsama a empa phoso ke hore nna ke ne se ke hlapile le ngwana o ne se a hlapile le yena yena ona soka hlapa ausiona jwale yaba ausilo bula case ya rape abulela abutiona hore o mo bitile yaba abutiona wa tshwara ntate wa ngwana o tshwarela peto
1: 07861 400 9894
0: rape e leng tatu wa ngwana o mo tshwarisetsa peto hore o mo bitile mme ke batla utlwa maikutlo a hao kwano wena mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya Lekwa banna we ebe lerato le hai seo ko bolelelang sona kore ho tshwarisa motho mo mamedi ko mo senyetsa bophelo abuti ona ke buang ka ena kwano ke sebapadi sa bolo kwano kgutlotharo ya Lekwa mme ho bolela hore talente ya hae ya bolo ha ona mo etlo mo isa teng le ka haro mesebetsi mo mamedi ana tshebeletso ha hona mo atlotla sebetsa teng haibane ho shejwa criminal record na e be ka nnete kgaitse di ya elellwa hore e sentse bophelo ba abutiona hakae maikutlo hao ke afe 0785859531 Yes, roba la ba robetse. Empa ha mo beta. Robetse le yena. Ba utlwana ba le babedi. Ba thabelane, ho le monate. Qabang e ba hoseng. ke ipotsa potso reng ke ba ba kae be ileng hore ba tshwere ba tshwaretse dintho tseo ba sedietsang o tshwere because of motho ono go amarata ono go wena wa mogata ke ba ba kae.

0: 078-58-59-531. Ke mo kingkang WhatsApp ya Gauteng wa mamedi na tshebeletso mantla ke mo kingkang maikutlo a Gauteng ke batla utlwa mamedi wa na tshebeletso hore na wena maikutlo a ho kyafe jwalo ka ha ngwana na wa batho are nna ke ile ka tshwarisa ke motho e leng hore ke na le ngwana le yena ke mme wa ngwana wa ka me o ntshwarisitse peto e o ke sakang ka yetsa wena mamedi wa na tshebeletso mantla o ile ntshwarisitse peto eo ke sakang ka yetsa nna le yena robetse rutlwana maikutlo ha o ke afe mamedi wa na tshebeletso mantla tshebeletso ya lekwa
1: hey tapelo ya gmatata gmatata wa tseba ntho tse e le goreng di etswa ke bomme matsatsing ana nna ke tsebe gore bothata ba bomme ke e mara e seng kaofela o te mme kileng ka kopana le ena mo le nna ke ditse re ile ra kena dikobo ka mokgwa re keneng dikobo ka teng nna le ena re itebowa ka mokgwa re itebowang ka teng ka mora mono ke a mpatla se e leng o mpatla sona ke re o yena ke re a komplele mo o no sa bue teng before re ka kena dikobo why re qeta go etsa mosebetsi ebile kona mpolelelang taba tse tse le gore mpolelela tsona bakeng la ga o no o buile before nkebe ko o boleleletse gore ntho ene e le gore wa e batla ke na le yona kapa ga ke na yona jale mosebetsi o se phethagetse jalo mpatla ntho e kgolo ga ke tsebe nna ntho tse ne di e tswa keng te ebile ga o qeta go ga morogo a one se ke go bolelela batho ba bontate re tlhokomele matsatsing ana batho ba bomme ba re tšheile jwale ka ditweba se re dile selagistere se re tšheuwe motho wa mme ga o na le ntho e le gongwe wa e batla wena o tla o fa ka mokga o fang ka teng after moon o na le ntho tse e le gongwe wa di demanda wena ga o sa etse jwalo o tla ithola le ka mosimo ke a leboa thapela ai mantho tse e tswang ke batho ba bomme maba e seng kaofela bomme bomme bomme botata ke
0: ya ke a leboa ntate Tolman ke a leboa ai talente ya abuti ona e fedile mmamedi wa na tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa ga o sana mo atla ya teng hohang ka lebaka la criminal record ena a nang le yona a etseditsweng ka bomo ke motho ya nang le ngwana le yena ke motho yeo a keneng diphateng le yena ya neng a robala le yena e fedile
2: yo thapelo topiki tsa gago tsa ka sheko di bima di thata di bohloko otse ga ke kena o yena ya bobedi topiki o ne o gontsha gantle gore ausi o ne a ntse a tlile ka morero o ne a sa tla ka morero o motle o ne a ntse a tlile ka ona morero wa ntho ene a e entseng ya gore a kgone go ba le leqheka la go a tshwarise ntate wa ngwana wa utlwisa ba ile monateng kgetlho la pele ga ba gutla ba seke ba etsa letho so a bona gore jale o tlo tshwanela gutlele morago jale ga a gutlela morago se a se tletseng a se etsagale ya ba yena ntse a tshwara-tshwarana le abuti o fitlhela a ba bona re abuti o fitlhela a ba bona gore jo jale ga a sa kgona e re ke etse ntho ena o motho one a ba etsa jale a o sa e se fetiwa rapi jale hai bo soko ma ha ile jalo hai monate ha ile jalo a tse hai monate bo nete ene ba bangata he batho ba yetsa ntweno ha o le bomme motho a dumelane le ntate mara ba tlo o mo reipile ene ba tshwarwa o entse ka mabomo ga ska hlapa hore a be le bopaki yo ai a tsakeng re re utle pele na ba thoba ba tlangeng o elesa a buti mara e bohloko ntwe mo hlaiseng ke Paulina ka fana be ding se ke mame se tsapelo o fihlela o botswase
0: ke a leboha Paulina ke a leboha mamedi ena taba e bohloko ene taba ena e bohloko because ha se taba e leng hore e etsahala fela pakeng tsa batho ba babedi ebe ya felella ke taba e leng hore e etsahala pakeng tsa bona mme e kenya bophelo ba ngwanona hore ntatona a kekebe a hlola a kgona ho etsetsa ngwana hae kapa ho mo sebeletsa ngwanona wa hae mme kgutle hape e kenye lelapa la habo abuti ona hore a kekebe a kgona le haibane e ne e le breadwinner lapeng la bo bona tseo kaofela di fedile le toro ya abuti ona e fedile e fedile ke ile ka ba ka kwallwa ka lebaka la mosadi eo kapa ngwanana oo ke nang le ngwana le ena ke leqeba le kekebeng la ba la fola hohang le ha se ausi ona a hlokahetse fela ha ntse a sheba ngwana o tla nna hopole hore mme wa hae o ile a ntshwarisa ka ntho eo ke sa e etsang
3: hai brati ene ke re ke a kena jwale ha ikutlwe ka nthona le bohloko haholo hobane motho o santse a latlhetswe ke ntho nngwe le nngwe mosebetsing ha batho ba batla ntho motho a ntse a reipa boausi ba rona bolong criminal record ha e no mosebeletsa so feature e o fedile ka yona brati so otherwise ai nna ke utlwa bohloko haholo ka baka la gore ha o ka ya mane ntlo ra tshwana mane o tlo thola e le gore batho ba mo bongata ba bona ke batho ba keneng ka kaona false accusation ya hore re dumellane bosibu ho seng ha o tsoa o fushintsha dikelello tsa hore jwale o so tlameha kore o re ke a motlatsa ona gobane a sebetsa ke tlo motlatsa wa bona so utlwa ke ntata wa ngwana gape e le gore ka ntena re be brati le nna ke utlwile bohloko ke le motho tjena ke le motheletsi wa gago godmane ke King Daisy ka Ikaros Garden ebrati bohloko haolo leleng e bohloko haolo godman ntho na e bohlokohlokohloko kose hangata ke ntho e ratang banana bana ba bua di-taveneng mane ba seta drepe ka majita gore ona ke tlo motlatsa thuding wa bone ke tlo motlatsa thuding a ntse a nreketse oo a nreketseng ona a ntse a nfileng ntho a nfileng yona eo goseng fela ke a motlatsa fela goseng ke tsoa ke motlatseletsa fela nna nka re ena ke mang so ora wa ese nna a ke ile mo ntlong ya thitelo mo ebrati ke tsamaisa gore ga ke utlwa ka re ke monate ke ya high street ga ke tsamaye le motho cause ke bone batho ba rata e ba di-example tsa di-victim tsa ntho tse ba sa di etsang ba dutse mane dilemolemo tse ba sa di tsebeng gore ba dithola jwang ka baka la gore fela nye fela gore ke re ipike ntho thata mo
0: King Daisy e bohloko King Daisy ngwana mme e bohloko haholo
4: good evening taps and taps batsa mosadi a jalo a reng ha o qeta o etsa tholan le ena and then ha qeta a ba re mobitile and then khotho a uiwa o mosarisisa ha o thola o ne le dumelane o tsa o mosarisisa eng Peshadi. Or ke ke peshadi. Peshadi. Mo tsare tsa ntwe. Ho tsare wena. Ha ho ka tsare. umsasetsa ntshio se pejadi eh a a yuri ka fela ke batho bana hle tsho a a okay taps umsasetsa pejari eh ke pejari
0: yes
4: all right taps all right
5: Eh morona thatela. Ah, daba di sinyele man hana motla ntate ka ba sa motla. Eh, o sentse nthongolo ngwa mo shapa. Sentse nthongolo ngwa mo shapa. Eh. Ah, talenta ya bolo ntate o qhaletse ka metsing. E ka ba sa mo shapa ntate. South Africa msa di hashajwe. Ka ba sa mo shapa. Eh, daba iqalile mono. E ka ba a sa mo shapa. Yena self career ntate o ya hlisika ka metsi. Tshwahla ka ramets self. Ka o shapa msadi. South Africa msadi a shajwe ntate. Ee we sentse mone ka ba sa mushapa. E ka ba ile go tya tse ba ba botsa ba jwetsa bana ne a e. Msadi ga re go wa fafatsa ka tlo wa foka wa foka. Bo tya tse ba ba mhlalosetse go etsa lanye. O tlwa mona a rwane le yena a sebeletse taba ya go hlaolela ngwana. A hlaolela taba ngwana ndane ho fele. A gwane le yena ka ba sa mushapa.
0: A
5: ipilo man. A e ka ba sa mushapa. Na o itsinetse ka mo sona jwa ka o shapa. South Africa msadi a shajwe ntate. A msadi a shajwe ntate. Ha we itimaritse ntate mana a yena we itimaritse self ke we ithuntse lo tonga sa hlokomele we ithuntse lo tonga sa hlokomele ei a hle ka ka nete yena we ipula ihle mme we ipula ihle a ka ba sa mushapa mana ka ba sa mushapa e ka ba la tswa mo sia itsamela nka ngwana ka patlwela ngwana a tsama lo ba rakela ntse ba rakela ntsona a gutla a potela a lo botsa ntle ntle msadi hetsa jika o tsentse ntodietso ke poulelo tsentse ntodietso ke poulelo di hlokomele Ae ka ba sa mushapa ndi ya rape o tla hlaisa ha ntla ndi ya rape a simphempi ya ka lo bana o dungwelana ke go a khutla botaweng ma ga se lo tsena mushapi lo mohlotse ka matla a fela ka mana wa hlaisa la rape bana jwa le wa o hatella ka mogojwana no mo rane ka ba sa mushapa ma ka ba sa mushapa bana ga wona lena ga wona lena a tswa go yena msiantsa le lwana
0: yeah
5: uno ke le go ya thaila
0: ai ke le bo ke le bo ke le bo ntato wa ka ke ite bo he ai ya ne
4: I don't know what I'm saying. Ba bona mera o ya gona ka nnete ya modimo ka nnete e hatella gona batho ba bondate. O ba nkinta ke wa mwana hai. Jale go ka nnete ya modimo ka tsela e ai khona ntate. Ai khona. Re ipi bona ka me o e se go bona ke mo futa o mpe. O re na ntina ke ntankane ka pajwa ai khona ntate ai kho yo
6: wena mamela na tshwela
4: askis
6: unda tshwela tapeto
4: yo
0: ya ne ya hlile ka nete
4: ha ntate tapelo ai khona ntate wa mwana ne a tshwarise ntate wa mwana ai khona ntate ke ntshong yo na na fela ka ntho o mo senyetsa mokwalla le mesebetsi ntho engwe le ngwe rekote eno e dula eo abo ke bohlaswa bo boebe hampe hai so nna ntse a se na lerato mesebetsi ya motho wa mmehe yena ntate
0: arte kamo tabe
7: ai tabe lo hai abiki hai relationship se ina hle hai se ding ha di na nutrition but hey na di week in kwa ka tin tabe lo eng ke na na o se utla santa na le plan for the fact that abuti o ola msejusa ona sabati ho ba be intimate ke so o ka enka form mo wa ke and then I think atsi a bana le plan a ke go mo provoke immediately thapelo na motho a ka tshela betwa ka metsi mamela you get furious why bona So we in class and then I play now. We do it 1, 2, 3, and then get like the do it. Then I get to meeting. We go quarter and then we go. We are back about Utisa banana mo. One understand. So when I play now, I budget as hard. So but hey, hard to be strong. Our fellow hard to be said. I was silly and I get a mark. But the way I go and getting, I was with class and then I play. Also, Nana in the class and about our relationship if fail. But as I to be a guy, please. I got to like is wrong. My boy. So in a little mazuri ke mona he nako e kana kana e ya buteselatswa ya banki ya mthula sa hlapa ona sa tsana le plane motho wa yana sa hlapi a buta batso second time a mogutla a gutla thula sa hlapa sa tsitsi bethe ka metsi it was a plane tapelo but he a butile yana e tantse a rewind wa handleng e be o se utrikwe ke eng hore a itse ntho tse tsa ditsa wa bona jwale ho bana ha re tsebe o tla wa side o re story ke ha re tsebe o se yena o ga qetela a di setile tsa ntho e ntse ho itse itse eng ka po o kwatitse eng ska ha bua ka banana a buti tsa tsebo go tswa o la ka chitela o se na o se a mothola a chita ka po a mmona le motho a chita le yena na thank you chapelo pela mahana go station sha bunte ke mametse ke ya ke tlo ba me di ba mbare it's my take thank you
8: hey chapelo le tsala ntutse jwa le tse sinela itsala monana e re nya gona mona o tsena o kwana la ptuna bana bana di go di botlwana and then be the me club I guess that's le batho ba hulu and then ha qeta ba dumelana handle ke motho ya ke wa tsela a qeta mo a 1.5 ha o sna na

0: kapa mphe koloi kapa mphe e ere ha o hanana le eno ga a mone suche na le tsene ha o tshwarisa a go minketse ka ntlo tumelana o mong o mo fe ona tsheretino o sane hape bone maponisa a kena yo batho ba bommetlhe nna ke tsebe ge kenwe ke e ka nnete ene ntho ke ntho a gale gale e tsalela ba bangata ke ka gona gangata o thong bontate itlhokomeleng se ka welang lerabeng leno o tlalefe gobane jale bontate ba bangata ba ditoronkong ke mašhano a bomme
1: ke a lebo leboelela leaja thapelo go ra fosheng yo aa ke le o kgopotlhe and this one is other thing e etsang gore bontate ba re game cause jwale re ba kgwatha ka tsela e seng gantle kele o tlile a ntse a planne sebe sena sa gae jotlhe ya botithapelo le ha lentswe la askisi le sa tlofodisa leqeba le pelong ya hao abuti fela marngwaneso askisi ke mamake ka mana ka zone 12 ka sibokeng araskisi le ha le sa tlofola leqeba lena fela askisi dumela ntate nelane ntse ko mametse jo topic tsa how today di bohloko hona le bomme ba shileng letswalo la o setshabe ho etseletsa motho ka maka ke di sebokola ka mana ka tshepiso hona le bomme ba nang le letswalo la ho setshabe ha ba tshabe ho etseletsa motho e mong ka leshano ke a leboha kgaitsedi ya ka
2: Ausu a sabulela go tumo go ipile ba tse ngwana jwa ka pa ngwana o ntse ka ripi ai a ta tsana le mo me go ene mola wa go da ho da dite mola wa u go hore batho ba ba na le ngwana wa e ba sa botsa go le tse ngwana jwa ka shoko ha sa go ipa
1: a ba phaka
2: o baka o mo jela jelas ke mo da fela ene o da tsetsi le dipela e lo fela ho o tlisa banana mo o go da go jetse ha tsela be the ka metsi o da ga go batleka a go batleka o ta tape lo se bana ba ba shima di ke solo hey ba tsuma mo di mo tlhaga ka pele bana ba rona ga rapelle bana ba rona tlhe wa tse ke kai go thata tete thapelo le fatshe la timelong le fatshe la timelong mara he ga o na ntho e felelang fela mara gore wa tshwara wa ya wa kgutla mara ga ke tsebe ausi o nagante gore na jwale ha se ke go o re ipile ngwana o ke tloetsa jwang kapa o na le advantage ya gore a ratang kapa sa rate o tlo maintaine ngwana gae o tla lo mo tshwarisa a maintaine ngwana kankane a ratang a sa rate o tla maintaine ngwana mara mmuso wa rona ga o na nnete man ga o na nnete ko tlhoka nnete o entse ngwana le motho mara ka morabo o sa o ripa a ko tlhoka nnete man
3: hape hape ntate Nelane le ba memedi ba hao ntate Nelane o sionana o stoutu o stoutu ntate gobane o tlile ka morego o na santse a tseba hantle gore o tlisitse eng jwale o ga a thola chance hantle gobane o la tsamaya le ntate morego e bangwena o tletse e ne se morero o tlo tshwarisa abuti fela go ne o ntse o na le tse ding tsa ne a batla go di etsa jwale abuti o na mosetisa o keke wa

be sale bo ntate ka nnete ba hlekefetswa bo ntate ba be ba sa khone o bona bana ba bona mamedi hona le batho ba ileng hore bala katsa monyetla o wena o bapalang ka ona ausi monyetla o wa hore o hanele ntate le haleka a leka hore a reke le base le thini le lenyane la le base for ngwana wa hae wena o bo hane hona le ba ausi ba sa o fumaneng monyetla o hona le ba ausi ba sa o thole monyetla ono wa hore ngwana ha ya rekelwe dikausi ke ntatae wena o busy ba pala ka monyetla ntate wa ngwana o batla ngwana wena o busy ba pala ka monyetla ine fele khale nthweni ke be ya etsa seng hona jwale

a chale wa memane ke a re fela mo ile o puthapela a chale buile memane ke ke hey re gathetse hle ke bomme ke bo ausi ba be ile ngore be sale ha nna ke gathetse ha ino etsa hala ho ha letsa mai le lo mputa di social worker tsa ntsa ka mane ka sa solbeke le mo hopola ntatwana le lo mputa bona ha ino etsa hala ho ha haibane ngwana kwa hae o tlameile ona le gaite ya ho ga.

0: haiyo yene ya reng tata ke se bone ngwana wa hae.
1: Sana hantle ntate Nelana Mdimo o bebe o tsaka diatla o bo fihlela peng o re dumedisetse mme ka tlong tsela tsweng. Thank you so much ke Mdimishane ka sonte.
0: Thank you Sintombi. Ke le buile o Sintombi koko dumela ke a tsama.
2: Yo thapelo topic tsa hao tsa ka sheko. Ke bi ma di thata di bohloko. Wa se ha ke kena o yena ha bo be di topic. O no go ntsha hantle go ausi o na ntsa tle ka morero.
0: Alright.
2: O na sa tla ka morero o motho.
0: Ke bapetse go
2: nka. Ai thapelo, ai le nna ke a hana ka ya re. Ntate a ska bona ngwana wa hae. Ha ska kenya ntweo. Moya o mobe. Ngwana hana next ke mpho ya Modimo. Ha se ntate ngwana wa hae a gone mozama a moetsetse the way a ka mesang ka teng. A ska mkenya tabeng ya bona ba le babedi le batswadi ba ngwana. O ka re rona bana ba rona.
0: Yes.
2: Bo ntate ba bona ba batlisa ho rona. Motho a ntse a tsofetsa le 26 years. Ntate o motlisa hantle straight ho wena. Abe a molate hape. A tlo ja weekend. A bana ngwana na o a tlo le bogopo ha re itukise re le bomme hape man. Ha re itukise motho a bone ngwana wa hae yo. O hloko hampe motho a sa gone kopona le ngwana wa hae mara a ntse a tsiwa ke na le ngwana. Maga ha ke a dumelelwa ke mme wa ngwana kapa ke ntate wa ngwana wa ke bone ngwanaka. A rona ga batlisetswa bana. Ga batlisetswa go jetse. Motho a batho o weka koloing. A tle le dibeke a kene ka tlong a bona bana ba safe ba kene hantle.
0: Yeah.
2: A ke ba o he. Se ke tla ba lata hape sonta. A bana re ke re itukiseng bathong bomme ba bang.
0: Yes.
2: Ha re ke re itukiseng. Re tlo le bogopo. Jo. Nana madi a ha bo sa khone o a bona. O ntse se ke na le ngwana ma ke khone mo bona ngwana ka. Ba nna ba bang ba bua ka bana ba bona. Ke lo re ke la ngwana tsena ke lo wena. Yo ehle o tla tsama ntse ke.
0: Ke a tsama.
2: Tsena le wena 12 ya shapo ke le ka 12.
0: Ke le bohile.
2: A sa le re tuletse le wena ka topic tsena tse bohloko mang.
0: House Paulina.
2: Paulina ka fana Bail Park.
0: Ke le boha House Paulina fana Bail Park. Mamedi har kopane la bohlano. La bohlano ke a mema har kopane la bohlano mona le kwa FM mo. E ka 2 o'clock, 2 o'clock. Rena le gender based violence day ke la bohlano. La bohlano ka 2 o'clock. Le kwa FM le ga e khona le gathetse ka nnete. Ke batho ba bomme bana ba bolauang ha kana kana. Ke a le mema he ka la bohlano. A ke le tleng ka labohlano le tlo tshietsa mona a ke le tleng le tlo tshietsa ba re dress code ke all black with purple ribbons all black with purple ribbons ba re ba kopa o tle o tle le balloon e purple kapa e black o symbolize ho bontsha hore o supporta letsatsi lena la gender based violence day mona le kwa FM la bohlano ka 2 o'clock motsia leskela ga ke le bolella ke re leskela ga ke le bolella a se believe la bohlano lena lena lona la bohlano lona le
3: ha thapelo a o se le di tshedi.
0: Thank you khono ntase.
3: Ke lo mame. A ke tsebe go na ke go tsa ba hantle ka pojwa. O bona ka ka go tsa ma hantle to tsa mela mudi. O ra ka pelo tsa ma hantle.
0: Khono ntase.
3: Thank you
0: khono ntase. Thank you khono ntase. Ameni bo ke a leboa.
1: Thapelo tsa ma hantle se mudimo go se be di tse ka tlosa. Ke me ma mthimkhulu.
0: Me ma mthimkhulu. Ke le bua mema mthimkhulu ka bana ka fagena geng tsa ma hantle ntate nelane modimo ko abele wena a o sireletse o fitlela ka haye di sebo kola ke le boha o se di sebo wa ha kola ke itebohetse
1: aba hantle ntate thapelo ke o tshepa tsipi tsa bolwanela ntate a bona ngwana hae
0: ke le boha
1: bonne bana ba sa batle bontate ba bone bana ba bona ee bonne a ke re lokentle ka ntithipa e le tshwara jwanda le tshwara ka moehlabanda
0: ba tshwara ka moehlabanga ba tshwara ka bogaleng re ke bone ka bona molaetsa wa ka wa qatela o yeme ka tsela lena tsela tshwengwe ganelane ha ibe boroko tabatsa ha o di bohloko ke mabohlokwa rapao ka mona ka kanana gaitsedi ya ka mabohlokwa ke a leboga ka mona ka kanana
4: yo tapelo tsabaya hantle ngwaneso che ke thutse tsenana ke ipotsona ngwanana o fuba sa ha isireng ha o tsebe jo ha o tsebe tsamaya hantle ngwaneso o kopane la bohlano ka
0: 2 o'clock
4: ke ngone mpati ka da Kenville bye bye taps
0: da Kenville ke leboha good night wesi till we meet again ke mama ke ka zone 12 mama ke fola gaitsedi ya ka o fola se believe tsamaya hantle ntatenelane ke a leboha hle ke masitshaba gaitsedi ya ka masitshaba mamedi wa na tshebeletso nna la ka lebitso ke thapelo ke mganelane ka ro tshebeletso ya batho ke kitsho ke re nna ke tshepe jang ditshepe tse ding tshepe hore be tshepe tlamehile o feta mollong mamedi nna ke ile ka feta mollong ke ile ka tsha re ke o sie ka mantswana mantswa sesotho are batho ba kekebe ba o rata ka ofela ha o tshelete ske wa batla go rata ke batho ka ofela ha o tshelete nna le wena ha re kopane ka go yena tshebeletso ha modimo a ratile good night thapelo mandima ke a leboga mandima mamedi wana tshebeletso modimo wa kgotsa mpolokele wena o fitlhela nna le wena re kopana nakong e tla mo kentseng hantle teng ke ka baka la mohau wa ntate modimo mo kentseng hampe teng ke kopa le ntshwarele hleba mamedi ba yena tshebeletso e kgoptswa e le maotomane ke a lerata latseo ke a lerata Murimo a khotse ha mpolokele lona o fitlelana le lona re kopana hape na go ngetla bye bye ke betsile ka go tshebeletse ya batho tshebeletse ya leko leeto birthday boy wa latela ho tlo go ngel shimele metse medu fitlela ho ngenya bararo ho ngenya bararo ho fitlela ho ya botshelela the eagle na he ke atswa ke pala majalo hold cop road ke le ba kamane ka sebokeng bye bye ke ile

Ke dipula ya no fela mogotswa ene re setse le maleikono tjena na mogotswa ka.

Morning, DJ LT. I hope you enjoy your day yesterday. Mkhotswaka ka birthday ya hao. Ntse ke mametse tilo no tlo go mkhotswaka ke tsohella hospital eng ka se kgone wa mela tilo botswa hle ngwana yeso. A ke mahle ke Paulina. A ke le bua Paulina, ke le bua Paulina. Ke le bile bona ba sa le wena gatse dia motho. Hey ke le buile, ke le bile hle. Enjoy le ha mona tibona ba sa le. Enjoy le ha mona tibona ba sa le mamedi wa ka. Ke enjoy le ha mona nat bona ba sa le.

go go tsena mogotsi wa ka o ga ke yele tsa mogotsi wa ka o tloele o tsa di magatse di bagatse no o lo gata o tsa mogotsi wa ka o tsa ma di bagatse no o gata o tsa mogotsi wa ka ka pa mogotsi wa ka silence a etsa o tse o tloele mogotsi wa ka o tsa nthola tloetse o yetsa mogotsi wa ka mo hlala mogotsi wa ka ho tswa ba gotsi ba bangata ho tswa ka go majwala mogotsi wa go tsa ma ditamine e mo latlwa ba gotsi ya medu wa ka ka ba ka no ba apoko ke ba gotsi ba ntlwa ba gotsi ba ba tlwa ke ba gotsi ntate wa mo phoqe ba gotsi ba tshepile ya ba go ho ha ke sa dikena ka tsa ba gotsi e mo le motho a tsa ma ditamine ya medu wa ka a botsela pap ba u gwa ka ye ba u gwa ka yena mogotsi ha bo ke tsebona mogotsi ga tsa makala ba tlhaka ke Spider-Man wena me ya bona go tshwana ntlontlolo ena mamedi wa ka a tswa e bona mathabo dinga ka mamedi wa ka e mo a matha ke re ke pap lo ka ba ke ma moguti ka ke moguti ke bona mathla ke re ka dimeng go tswa ka empa hana jwale o tse ho ho le ka ke nge ntse go tloela mamedi wa ka ke nge le tsa go o ketela tse ho a ho le ka o tshe ba el team na ya kona ntate a re mo na ile ntse ke mathla ke re ka ntle mogotsi wa ka ke patela dikabelo ntate ke patela dikabelo tshuki dikabelo nke ge ha ke patela dikabelo ka le la re nna re hlokaletse mogotsi wa ka ho ka bona putela sa tlo hona ka botle ga ska e thole ka ge ho ha ke sa kireke ka ra ke sa kireke ntate e mo ga re hey el tia tega la tlo wa mathading ya ka mogotsi wa ka ka manga go ke tsamaye le mofumadi wa ga pokile ka ke mofumadi wa ka a ke ile nga ke kroshia magatha gona ke mamedi wa ka nga ga ke wa ntotsi di ntwele sa ditsebeng ya kala ge ba dimo ba gate mothuna ha ba gate motho wa hao na hana fela o ile nga ke manga ka se o betsa o ile motho wa hao monono nga ga ka hlo mane ba dimo ba ba gate motho wa hao o ntse go se afo ba lo wena o ntse go se afo ba lo wena ala ene ene ene ene yo ah motho ga ya khone ka ke be ke tlwelo tsa madingana e mo la tsama ma jwa le mona mogotsi wa ka ba mo leise ga selepe aba ta fellwa ke le nyala ba ta fellwa ke bophilo ba hae ya ka ba go ho ho ka ditamine ho ka meto bosiu e mo spoko sa mona hla ntata o e mo lana bala o lana ba le ya plastic ntata e mo la gane ka ba gotsi mogotsi wa ka ba gotsi wa montsha go he ntata bona re tjinana ele mogotsi wa ka nalo wena ke re mogotsi wa ka hore ke ngeletsa mogotsi wa ka o tloelo tsa madibaga tseno o tloetse mogotsi wa ka o tloelo tsa ntholo ntse o tloetwa yetse ke ngeletsa hala a ke ngeletsa la bona ngwana iso le go fela topolo tsoe mkeetse mogotsi wa ka 0785859531 0785859531 mogotsi wa ka ke teng mo ka ntho ga ntse bona mogotsi wa ka wa le kwa FM 91.0 mkeetse mogotsi wa ka ke me ke dutse ntse tsama le nna ke tsama le wena e be ka tukotu ngwana o ka tumela mogotsi wa ka tsama le nna e be ka tukotu ngwana o ka tumela mo mogotsi wa ka re tsena fela hle re nke ntho mo na tbona ba sala mogotsi wa ka mm tujina mona ha re tsena fela ka go

Mamedi tshimela go la mogotsa gahle e mene mogotsa go tswana ne ya pele mamedi wa gahle wa go fa ntopo no mogetsa mogetsa mogotsa wa gahle. But the DJ T a human being is very good in convincing and take control of mogotsa wa ka. We even control the unman mogotsa wa ka. Especially parents. Ke mantle ke toto a re fela happy birthday to mogotsa wa ka. A re fela happy birthday to mogotsa wa ka. Skim. Come on, give me a chill, my time. Come on, out to two. Come on, my neck. Come on, give me a chill, my husuaka. Zantini. I want to come and get some of my feet. Oh, I want Timba. Come on, my husuaka. I want Tiplo. I want a moon and a dark moon. I'm good. Yeah, give me a chill, come on. For the Chevy. Kamana go phesi street bo makazi so man wa thola mose lo fita munu na bo makazi mane ne mona kini a tla bona ntlo munu no ya le ntwa tadi ke ntle ga ma ah a take him to us etela so Amiri yo la fela botswa mentse ke tsama tshe mo botswa ga tlhamo go pula hlenge dutse mane mogotsi wa ka ba motho ba thoba ngata mogotsi wa ka ba iputse dipotso o thola motho a sa sa etseng thubo u go thoma ka mogotsi wa motho a la gata jwa la kana kana bana go tle jwang maybe sense mamedi wa ka ha ka go tsa ha go ka ya ka wen go ya ka nna mamedi wa ka ha ka go jwetsa fela go tle jwang motho ngwe go wetlwele e ka thusa ba pula ka go le itseng ho motho e mo mamedi wa ka ya ithola mamedi wa ka ale mathateng go go nthuna betlwela jwang ha motho ba ka tla mogotsi wa ka ntsa bona nthuna mo sebeletsi ena ba bona mamedi wa ka a ka ba ka pola makazi ja u jwetsa mata ka ba ka pola ma ona tshwelo makazi ariye buda ariye monna ja u jwetsa mo Bafana ba. Ha ha. Asa sa ba na fa tsona mogotsi wa ka. A le tjongwe mogotsi wa ka. Motho mwana jo tlhile mogotsi wa ka. Wa iputsa. A ka tloela o tsa majwa ka maga ba gotsi. Me ka experience ya mogotsi wa ka gwane o hutlile jwang go botse go bona. E ka mothusa lena mogotsi wa ka ke mosebeletse. Hore a gone go a tloe mo nomo mudi wa ka. Go bana tsho ba mogotsi wa ka ntse ntse ba itshwareletse. Ka go di ntho mogotsi wa ka tsela go ha di batswele mo di dilwa di ba kusa botlhoko ya tshe tshe ba dikela mogotsi wa ka ka le go nga ha di batswele mo lemo di dula di ba kusa botlhoko ya tshe tshe ba dikela mamedi wa ka le ba iputsa go wetsa la jwa mamedi wa ka ga se ka mamedi wa ka ga se ka thata ope ya o le mong ga se ka thata ope ya o le mong le fatse mwana o tle o le mo mamedi wa ka bo phela o ha bo batle go a se go rupuweke a bo phela se go rupuweke ntate kana go tsidima mabidi wa ka ketla o tsa ha di kolletswe ke ba ka fanela batho ba pota potileng ya se buza ka ba ka mabidi wa ka kana go tsidima mabidi wa ka ka ka tsala pala ha o ka pala la bana ba heno ka go bana ba hao di kolletswe mogotsi wa ka ke se gupi ka pa mo gupi o leng ka hore wo di kolletswe ke di ntoma mabidi wa ka tsena go tsaba ndutwela tsena mabidi wa ka bizu wa tsama mwana mabidi wa ka tsama ba siu bana ma siu mona ja tota bana ma siu ntate ha o kena ka tlunga bana o kena go tsidi ntotse le mona ntate o ntore he he na ba nlo ile pina ba nlo ile ba nkentse ka tiku wena o tla o tlotse wa mogotsi wa ka o kwala bana ba ha o di nthoma mo midi wa ka o tsala ho siu na wa ha o bonana ya pala ha o sa tlompheno tjena mo midi wa ka he o bitsi beke le beke bitsi beke le beke mona mogotsi wa ka o denta mini mona kampakte lo go hloka sha mogotsi wa ka ka lo go ska ba tamining ka botsa motho mo notlela mo o tlile jwa motho ya mana ka tlole jwa a tlwela tamini e mo lo mathaka maga skete ntate skete se se se se se fetse mogotsi wa ka o la lo so a bona re hey ye ke tla tsha mona a tlwela mathaka maga ba usi ka pa ka maga bona bo abu a bona re ye ke tla tsha kale wa tafela go gobetse mogotsi wa ka re ke ngeletse mamedi wa ka go tlwelotsa madibaga tseo neng ka tsudutsa go dietsa mogotsi wa ka go tlwelotsa madibaga tseo neng o di gata e o neng o gata o di tsama mogotsi wa ka ka pa se ile nsetsa mogotsi wa ka o tloletsa ntho le tloetsa o yetsa ka ba o tsama gotsing
Kapa ke nsela se ineng sa etsa mogotsi wa ka o tloele nthono tloetse o hetsa

0: go to the wall. I'm going to go to the wall. I'm going to go to the wall. I'm going to go to the wall. I'm going to go to the wall. I'm going to go to the wall. I'm going to go to the wall. I'm going to go to the wall. I'm going to go to the wall. I'm going to go to the wall. I'm going to go to the wall. I'm going For the sake of your peace, Meduaka, wa bona ntwana o sebeletse. Empa mara o tsurutse ka rona mogotsi wa ka. Me wa hlokala ba Meduaka. O go tsene le ntwa mogotsi wa ka o ditlwele. Ela ga ke tshomo go tswa ka emo le emo nda tya e khona. Ene le ma ba gotsi hore. Ba tlala jagete mona na ntate. E mona tloya le nyalo ntate. Kaba kala ba khotse a rwana le molekano wa hae a rwana le mme wa lape a khotse bana ba le teng lape mane mogotswa ka e mo le mo ikisa friji ha ke na fa ibe ha go go tlo kokota ha ke re ntse bua sentse bua le mati e mogotse ntse bua le mati a ha go pili jwa le batho ha go tloela motho jwa nga bua mogotswa ka kokota pelo ke me pila go tsen thuse ka ba yetsa ene a we be salon tswa friji mona ba meduaka go tsan thuetsa pitseng kwena ba ikisa monono hey ana batho ba ngata nthoni ke bona ba yetsa ba meduaka manyalo a mangata ka ile ka ba ka nthu yo mogotswa ka twala pela salte da ta khona mogotswa ka bana o tloetse o tloetse tswa friji u bula fela ntate O kila bana Viana kapo ke palone le ngola ha sa le sala ka tipe o lumala ka meno o gaola fela jela mogotseng ka go khona o gaola le phongwe wa letse ba le phongwe ka go gaola le phongwe panyalo a fela ya skitse la pala ha ha o di a skitse e mo jela mogotseng o tsamaya hore weekend e mona go tla ke a tla bina ntate bilana wa tsama weekend a ka tswa o tswile o tla go tla hape a bina sebile wa motsela ka pina hae a tla mona bosimo mona wa hukwa fela ha ka bina fela pina mona wa medu aka a tla le mane fela mogotseng ha ba sa bua ba sa botsa go ke mang bana ba go betse ka pomosedi ya go betse ka tlung le bana ka pomona lutse ka tlung ntate ena a tla mane ne ba bua ka pina go ke yo wa tla ha ba re ke o watla o hlabile po tata tsamaya weekend le weekend ka fela lenyalo le mogotsi wa ka ka fela mmamedi wa ka a re hey LT ba te wa bua man a ga LT wa bua e bile ka ke nnete e mo le lutsi mona fela mogotsi wa ka Pipsi o le fa le nyalo la hae. Ke ntho ba khotsi. Tata tse o wela o kentse ba khotsi ka lapi. Ke ntse ba khotsi ka tunga ona mogotsi wa ka o mona te bona ba hala thai etsa. Tata go tla mosebetsi o thola go botsentse di dintse mangkokwane. Wa wa tshwa lo ngono wa ka. Wa o ka thola go botsa di dintse mangkokwane dintse. A wa bua butsuwe ka anong ka mona. O butsuwe ka anong ka mona mogotso ke pelepe. Wena. A re mona ga itloela taba tsena ntate. E mo tswile ba gotsi. Ba mo opola mfela mogotso ga ba le magathi. A mo opola ba ga a ba le magathi ma medu a. A tswa o bona. A bona wa khona nna ke la chelete chelete ga ke tsibetsa ya boetsa le banka yo. A bona wa khona mona na ke ya sebediso dumelang.
1: A le mali la to ya sponis. Ke mana ga itseri ya motho. He ba yeso. Ku jela ka tsebe. A ka le go bua. A se bohlale. Ke mawenta tumjumana wa nis.
0: Thank you, Maruna Kilebile. Thank you, Maruna Kilebile. Thank you, Maruna Kilebile. Thank you, Maruna Kilebile. Thank you, Maruna Kilebile. Fela ke mo le mo go tswa me ke re fela mo ke inge la tsa o tloele mogotsi wa ka ho tsa maya dibaka tse o ne o rata ho di tsamaya ka pe se ile ntsa etsa mogotsi wa ka o tloele ka po o tlue ho tsa ntwele ntlo o ntse ka tso yitsa mo hlala o tsoka ka ba gotsi o tswa bo majwaleng o go wena bo ketello ga a ya tsana jwala ha ke sa tsa maya busiwe ha ke sa ya greki Kingela is at the Zenum Kutua 0785855931. Ka ha mo team wa maga a makakabetseng ana jwa le tsena mogotsi wa ka ye iputsa ni putso go ketsa jwang ga nyakanyaka ene ke kineng ka go yona a ga iputsa ni putso go ketsa jwang ga nyakanyaka ene ke kineng ka go yona me ka tsebe ya ha ba medu wa ka o ka mothusa gore a gatelela tswile mona mogotsi wa ka a phela ka tsela ene petse a kire tsela phela ngwana ene pahala ma o ka mothusi ya le go nke o maga team mogotsi wa ka o tswa nthweng yeo wena o tswileng go yona e mwana jwa tshelang go tswa ka hey la ga skrete se ka tlwa ka tlwa yona jwa le be ke nyi a ksa tswa nna a ksa tswa ma ga o sa no senta ke khona a o tswa fela ke o tsa plan a hey ntate a fela go dikwe tsa tsena ha ke tse ha ba a kula mabila o kula hlokomela di plan tsa rona ga sna chalete di kutu jwang di plan tsa rona ga sna chalete di kutu hore o ka ba motho ke president ke go ka ba motsa ngwana no tshintshile nana e ga e tshware fela weekend e ga e tshware fela weekend wena kale mo mo dire le motho a jwalo a ketela a qetella a tswile nthunye la e tlo nthunye mogotsi wa ka me ke re tsebe ya ha mogotsi wa ka tso futileng o tsona di ka ha motho mo metse tsena sala mo kana nako enana

0: Mamedi wa ka shebela bona mogotsi wa hle mashobele ya motseme hlanang go tswe pele ge fitla hore ya ne ya bobedi mamedi wa ka wa le kwa FM 92.7 me ke tsa mogotsi wa ka a ke mere tsa mantentse ma le nna hle le nna ke tsa maelo wena e be kwa tu kwa tungwa no ba kwa tumelo wena mogotsi wa ka e di se kona hore ya ne ya bo raro go pula hore ya bo ga go mamedi wa ka ke no mo nna le wena he re tloa go bona tema mamedi wa ka go le go nna le wena he re tloa go bona teng hore ya ne ya bo raro wena mamedi wa ka Qua lo kwefa ntjopo nozo mika hetse. Ai bo pilo mana mkhotswe ka usinankane mamedi wa ka ja u jwetsa. O tlo ithola ho fata faka nqa ile ngwe jolo ka jolo ka khwela khile maolo a phako. Ka khola ho fata faka nqa ile ka jolo ka khwela khile maolo a phako mkhotswe wa ka. Tsana tu be le home mamedi wa ka. Ha o bona usinabe ke bo mkhotswe ka batla pa ho mo hloya mona mkhotswe wa ka. Kana go tse ntotsentle mo ke la go tse di mamedi wa ntotsentle. Ke re fita re ntse re tonne mahlotsena mamedi wa ka ka bakala o tloela nthutse le mogotsi wa ka a di re tswele molemo tie ya fela mogotsi wa e ntse le mona tie ntse le monate e ya fela kana go tseding re bola go gapeletsa ntate go bola ke go batho ba tla re ah batho ba tla re 666 batho ba tla re 666 tsa maejwala ba tlo ke ntata jwang 666 jwala Six I kere ke mo tlo re mo tlo re kana o tsene re bola wa ke go fela ke go o tlo re ka ona ntwe re bola ya nyen ntate ka ona ntwe re bola kana ga o ke ta mona bo tlo ithola ka mogao o tlo ithola ka mogao ha se ka thata ha se ka thata mo go tswa go phela o le mong go go tlo ka gatela tsenda ntse mo go tswa ha se ka thata mamedi wa ka a ja hana ntate ja hana Ah, zika tata mkhotsi waka. Mkhotsi ntse ntse ntlwele ha khona. Pele ka ga batho ba ba pele ka ba loile. Kana pele o itshebe mkhotsi waka. Kana pele o shela so wena ituile nna. Hm? Kana pele o itshebe ho ga so wena ituile nna. Pele ka ga tlo loile. A botsa mona tlo lebala ke ha mna go tshala ke ja botlwele. Ba ntse letse mo gata mpu complain. Eu go bida re number 1. Ke tsama mpu ka bika ga bela. A ba ba ntse letse mo ba ntse letse. Eh mo ba ntse letse ba tla go loka. Ba tla go loka. Ka paya eng? Ka paya eng? Hola mo thaitseng a ha hlama go tshela mthwe. A ile go tshwara tsena wa hlamisa ga. Wa ga ha. Ba o tshwere ma tso tsena mogotsi wa ka. Ba o tshela bona ka hanong ka bona mo bula ka wa. Na kwena go nyang. Wena go nyang. Ha o khuke tlo na ba ntsolo. Na ba ntsolo ba nlo. Na ba nlo. So. Wa itoya.
1: Dumela. Mara me le to dumela na ngwanese. E ga re tlamehile go re ka dula kaga. Kaga batho. Hai, malumeleto. Tse di ntsa di ntlokotso motho ka ga tsona o go tswe. O go tswe ngwane suba no tetele tso ke le mo satlang o tla kena te. Hai, malumeleto nna ke a ba le hlongwana mme nna ke tlhola ka tlhonga mona na e khona. Kana go le ke ne le ba go tswe ba ka. Ha re tswa mo a ke mona tetse ke le rege. Ha o kana ke na malumeleto mana wa spend wa khosa o khosa ntse ngata. Yo. Thank you everyone.
0: Hey, yona jwalo ngwane eso. Asi yona jwalo mamidi wa ka. Ka u go kere ga ita mo hlela mogotsi wa. Ditabe mona o teng. E ditabe mona o teng tate. Hey! O shweshwe. Ha o bitsa jwalo o shweshwe. Yena se o bitsa breaking news a hlale manene. Ah breaking news ke no no. Wena ka ba no jwalo. Ale na ka ba le breaking news. Ka ke ntata ka tsona ditaba. Ka tla ka tsona ditaba. Pele ba ga pele breaking news ba e bua ntate a khona se yona. Ka bua ntate ba bua ntate ba bua ntate mo bua ka mono nong. Ba ga tsena tsaung tsena ka ga se tsona tse monna. Ha ba re thetsa ntate. O hlaye man ba a go go breaking news uri. Ah breaking news yena mogotsi wa ka hlae ka tsona. Ba ya ukwa he. Ba wa ukwa he. kana go tseleng pele mabile ga go kana go tseleng pele re ka blame ba go tse re ka blame eng re ka la pele rona re blame rona self re ka la pele re blame rona self ba nna mo tla qobelletseng ona le tokelo ya go ha ba fitla ba go tse ba ha ba tshumi re tsamaye u kentena na u kule o tlamango ke maeletsang u ke maeletsang ke mamangwe ya di a buya kae kae hey ha re ya se hambe se hambe se hambe la tokelo ya go he tate ho wa ke ida ha i wane fela go ha ke a go fela ke ida tata o gola fela mo ya go hane fela go a ke ida ba no a ke ba fitu tsa mayane le ba ba to kwata magabe ba to kwata ma ba to gusisa ba to kwata ma ba to ba ba gusisa ala go tsedi lo go ba thoba mpile ba udu aka o feta rona ma ikutlo ba thoba ga ba ka pele go feta rona he
1: o tla go lowe ke magetsi ya motho ka bolo e ke mo ba nkwa na tla bo itsentse ke tsi a le lwana ngwane sutla na bona ai khona yo a ehle yo yo na ke kwa ke la ke bana le mogotsi na mogotsi ka le mme wa ka se fapa ndi le mme wa ka ai khona tsedi tsa ditho ngwana mbe ba le ya yo ta teng ke mo ha mo hopola ngwane sune tse ke le yana ke le yana yana ka bolo e ke ma ba nwana ba itoya yona self yo o tla tshwara yo hey o hey Mahata tla tshaga Spain swaga.
0: Ata o tswa ga mahata. Ata o tswa ga mahata. Ana mo hlamba o batlang khona o tlo bona go a sebetse. Ama bolsona o sebe, mapolisa a sebetse. Mo hlamba o batlang. O tlo bona mapolisa a sebetse. Mo hlamba o kena ka ga mathata. O tlo bona go e bana mona ke iwane. Ho go pilo mona. Ba le ka ba khotse, ba le si yo ntate. Ya go wentse mamedi wa ka ba o hlabile bosimo na tsa ba bosimo na na mogotsi wa ka. A ke gona o so mandla tate wa lwatha he a ka bitsa ga le tsikitsane mogotsi wa ka o mo tsetsa fida la papela e mo nta fida be bile mmane le mogotsi wa ba tshwara a fida la papela e mo mmane le mogotsi wa ka la fida a papela e mo mbi bile mmane ni o shimana o tlokwalo a bo nga ga le tsikitsane a mo nga wa fatse ya la mokana David Ah, jema ke khole ya ke? Eh, khole ya doji. Tafita o dilwa ta khole ya. Keke. Tafita la bomphaphe. A wa tle mo ngala jeketjana. A ga etla ke kwano fana ka. Khala ku tshwela ga le ke mameletse. Ba tla go tlagala je. O bo somandla bo ba ha o bo. A o bona ba go tswena solo somandla. Bo tla fela. A u die, a u sie. Bo tla fela bo somandla bo. Ba tla o bitsa ga le jeketjana o ta twa spetle. How are you going to get out of the world? I can remember, I can remember, hey! LT Wabu, man. Hey, you're a long time. I'm going to get out of the world. I'm going to get out of the world. Kireke leke sa mathe kireke ha ke lofe kireke leke leke ya tsetse tsa dikela empa mahala ke le spekele ke kula ke le phaletse tsa mogotsa ke tloga thuso ya bona ja o sna motho ya tla le moruti next a ke ke ke no mo ha ke sa kireke a ga ke sa ya kireke a ga le ke kula ke le spekele hala mo le one a ile ngatla ma ga kireke le sa lofe ke dikapelo ke dipatela hantle A ga ja mo buti tsa shaba ka tlung tate ya khona. A ja o ena mang ke ba ga shaba mo buti la shaba. Ba ga kire ke jwa ke mo hlena la ga ke be ke tswele. A na bona go gapela go tiri le mamidi wa ka. Wa awwa. Gapela fela gapela nyana. Gapela gapela nyana ga tadile. Awwa. A jo ha ku kwane le motho ga bana go telele. A bana kile di ntho mona mamidi wa ka. Abana ke ye di ntho mona mamidi wa ka. Ga u ka mo gude ganta ka la pele mogotsi wa ka. Ga tla ka la go sna ga sa oloka. Abana go go santa ka la sna ga sa oloka. Mama yo e di chaba la go tlhaketsa ha. O tlo mo gude ga pele mo a ka santa ke ya bo sna ga sa oloka. Mama yo e di chaba ntate ga o mema he he what what ke sentse ke etla ga me a ga me ne mo ke jile. Jo te di a ha ma tsikana go fuma la mogotsi. Kana go go jaga mala mo hoki la nakati belong kae kae mo mo le telong Get the door, one of the people who are here. Then the intro, you are traveling to get it. You're going to have to go to the next one.

ada fela ke bae bophelo ba ka matsonga bo gotswa ka ada fela ke bae bophelo ba ka matsonga mo mudu ka re ke bae mo gotswa e ka bang e robong hle pele re fitla ro nyane ne ja pele bana ba ya bo be di memory wa ka hle wena wa le ko FM 91.0 mi ketse mo gotswa ka ebe go tswe yena bo tsena mo gotswa ka hle bana ba memory wa ka me re tsama nteng wena mo gotse go re fela king e ile nyetsa o tloele go tsama di baka tseng o neng o gata o di tsa ba mo gotswa ka ka mo tloele seng o neng o sana hana gore ka tloele se o neng o se rata me medu aka aye o ke jole ke tike jole ke tse mo hlalana medu aka ka go tseding ko ke ba go tloele ba gotse o tloele tsa ma ditamine mo gotswa aka e mong ke sniffi e mong ke se ka rata mo gotswa aka wa last tloele ba bang ke ke reke ba bang ke dingaka a ke tsebona mo gotswa ke eng yo le lengwa tloele ene ke wa re tlo ba tlo tswa sniffi a ke lentjwetse hantle ntle go baneng ha le tswere kokomana before le guys that was na le kokota pele le kokotela mang hm pele ha ke tla go tlhokomela pele ba ka tshela ka mo ba kokota kwa tembe ba kokota go baneng go kokotwa e man le rona re tsebe kokota man ke piano he go kokotwa e le rona re tsebe kokota wena ha go nya lui putsa mohlena batho ba bakokota eng e kana kana le gona re tsebe kokota ba maidu aka ha u khona ha ke ba go jwetse ke ba re hlalotse ke ba re hlae malotsana fela ke ba re hlae malotsana ba maidu aka le gona re tsebe kokota he ba ba go ha ba go ngoti kala ke ana mo le mogotsi wa ka e mo la tswa diva ho le thata wa ka stwele go tsela mo go tswa ga sa bua mona na se le bana se ba mitsa go god ha u bua bana giri go tele gang o sa bua ga giri go tele giri o sa bua ga di baga thulo ha u bua mo sa bua ga di baga thulo le bana ga la penga man se le se ba metsi go le mo ga go mana ke sniff eh ga sa kholo wa ga stwe